kuyiphutha lokhu uyichilo kaZulu ngoba umuntu uphethwe izibongo eziwu-4 ufike kube yisakubo la kuzala khona uyise, kube yisasi la kuzala khona uma wakhe ubokwama wakhe, kube yisekhaya komakama wakhe, kube yisekhaya komakababa wakhe. Lezo bongo ziwu-4 awuqhonywa kizo, awuqhomi kizo. Kubalulekile msazi wami ukuthi abantu bazi ukuthi umuntu ohlobe ey'bongweni ezine ayiphele into uthole ukuthi umuntu ugogo wakhe uzala uyise uma wentombi yakhe futhi kusekuyisihlobo lesi singayinkinga kusasa, ngoba kusho ukuthi uqede ikhaya kumaka babo wakho uyalivala ukuthi alingabe bikho. So-ke abantu abazi ukuthi umuntu ophethwe ey'bongweni eziwu-4 lesi si-5 sikakhokho kakhokhokazi isona-ke siqedwa ngembuzi, ngoba sifuna siqedwe ngembuzi lapho, ngoba kuyenzeka umuntu uhlehle isibongo simmisile kwagogo. Kuyoba njani-ke usuthole intombi kagogo ngoba uthi wena kagogo intombi mhlawumbe yakamashandu kanti kwakho umashandu? Ngele ilanga kuphola ukuthi isibongo sihlehle siye kwashandu ngoba vele umkhulu ozala uma wakho uthi uthi akenzanga kahle. Abantu abayihloniphi lento ey'bongo, umuntu uhlobo ey'bongo eziwu-4 futhi isihlobo uma ngabe sesikuthi sinjalo sifana sikakhokhokazi ilapho esiqeda khona ngembuzi. Kodwa uma siseduze njengaso sengishoyo mhlawumbe ukuthi uzalise umuntu owuyikhaya komaka babo wakho noma ikhaya komakama wakho, sesiqeda ngenkomo emhlophe qwa, ngoba siseduze. Kukhona inkulumo engikhela ukuhlangana nazo, uthole ukuthi umuntu kubo kababa iwasithole nomyeni wami kubo iwasithole, kodwa sihlala emakhaya koma wethu, nami ngingakacabashe ekhaya koma naye ubize uhadebe khakoni nalumeba ngenza umzekelo sihlala khona ngoba senzelwanga lutho. Loo nto kusasa iyosho ukuthi igazi lakubani nobabili nizalwa kuphi, yonke into engafunakali eyichile. Ingakho naqala kaZulu umuntu bekhishwa isibongo umeselane nomuntu wakwabo akhishwa isibongo, ngoba lanto kaZulu ayehlezi iyichilo namanje uhlezi iyichilo. Ngakho ke msakazi wami, abantu abazi ukuthi uma ngabe ukhulunywa ngobuhlobo ibongo eziwu-4 isondelene eduze kakhulu, awusheli, awuqonywa, awugani, awuganwa, ngokuqeda amakhaya kulaba abazali bakho, uma wakho nobabu wakho, uma ngamakhaya olume bakhe bebona. Ngoba uzothi wena hhayi kwagogo vele kwakukudlalisa uma ngabe ethi umuntu ugogo umnyeni wakho, amele ugogo wakho umkakho uthi kwena umnyeni wakhe, ukudlala lokho, ngoba ngeke uze umvahle ngisho ekamerweni. Ukudlala, ukungcolisa, ukukhulisa kwengane yomfana ixatywe uzogogo ethi uzangiqabuza ugwayi wami, umkhwenyana wami, akusho ukuthi usungaganwa kubo kwakhe. Iyichilo lelo kwaZulu. Ngithi angivezeke le bongo abantu abaningi abashamu sikazi wami. Le ngosi cela siyivale namhlanje. Inombolo engitholakala kuyona 0693937109, 0693937109. Siyatholakala uma ngabe usidinga conversation, ama-bookings. Ningenzi umcimbi, ningenzi amaphathi, nenze into kanti ayivumelekile, kanti kufuneka ngabe nenze into ngendlela okuyona, nibuze kubantu ukuze nizokuthola ulwazi ngesintu niqonde kahle. Ngiyabonga kwezi lo mzazi ngokunginikeza ithuba ile ngqazifo lenjengaleli. Sawuphinda futhi sihlangene ndawonye. Ngiyathobeka kakhulu, ngiyabonga.

Sonta kuseni siyayibheka kuyisonta kuseni madoda kuyinyanga ebalulekile usuku olubalulekile ngizala bantu kumhlakanani kuncwaba 2026 umbonani wenzala bantu.

madoda inkosi ayiqedwa ugogozile inyosi masanga usuka madoda uthi asibuyele emasikweni ya madoda izulu mzansi 98.05 ngalangahle umsakazi womphakathi 26 minute past 2 isikhathi sakho njengamanje kanikhumbula insuku eziwu-9 ziyishiyagalolunye kuncwaba kasi 2026 yamani-ke ekona-ke umsakazi wakho-ke isikhathi sakho ku-26 minute past 2 mengithi ngiyasibheka kahle hle sekusile sekusile kuhloba kona ukuthi kampela nje kulo suku lanamhlanje siyavuka siyalungisa silungisayo sibheke la sibheke khona ngabe siyemasontweni ngabe-ke siyokwenza siyokwenza okuthinta ke inzala abantu awu madoda abantu ngaphela ongamele batholeke ukuhlukumezeka lokho labo bantu labo akumele-ke bahlukunyezwe abaphathe kahle kashaywa umuntu wesimame singabashayo ma kuke kube buhlungu uthothi umama uthi ingane yami seyikwazi ukungibeka isandla ngimngaka nje ngoba ngesenamandla seyikwazi ukungibeka isandla lengane yimbi leyo nto umuntu omusha oyenzayo efana naleyo ukwazi ukukhomba umakho ngombese ukwazi ukukhomba uma wakho wena ngento ongamkhomba ngayo uthi wena ma uze umbhibize ukwazi ukuthi uphimise amagama abuhlungu kuye kukumshaya nalokho ubanaka amandla kasenawo usamusha wena usanamandla abaphathe kwahlela abantu nani-ke nisakhula nikhule ngokubukela kubona omama bethu indlela-ke ebebehamba ngayo ukuze bafike ezigabeni ezithile zokuthi-ke bayogana zenzele wena nawe umuntu wesifazane nizala abantu esakhula ukuba ube nesithamsanqa nenhlanhla ezokuthatha ziyokubeka kwelinye izinga lesigaba sempilo okumele ngampela uyiphile emhlabeni zihloniphe uhloniphe yabona leli gama lokuthi-ke uhloniphe lihamba indima ende kakhulu isigaba eside kakhulu ukuhlonipha nje umuntu wesifazane kuhle kakhulu kukwenza ukuthi ngempela-ke uhlezi-ke ungumuntu wesifazane-ke isithunzi sakhe siloke siphakame njalo uthi noma-ke lapho mama kumnyeni wakho uma ningaboni ngasolinye ungafuni ukuze kugcine wena kumnyeni wakho ehla musa ukusebenzisa amagama angalungile alumelayo kumnyeni wakho nawe emnyeni wakho ungakwenzi lokho ngicela kakhulu ukubona ngoba yilo usuku lwabo sithi ney'ngane zikhule ekhaya zamantombazane zicoshe okuhle kumzali ukuthi ubaba usokhaya noma inkosi yekhaya awuphenduli noma kanjani awukhulumi noma kanjani nayo awumbizi ngegama umnyeni uma kuthiwa niboni ngasolini umnyeni wakho ungabe sowugcina manje ugcina manje uphelelwa irespect inhlonipho ngoba naka niboni ngasolinye

0: Nawe nini njolayo ensathandana ensafuna nikusasa ukuthi nakhimize. Akubo ukuthi ke lolo thando lwenu uthando ke oluhle ngendlela esimangaliso ngalendlela ukuthi inhloniphi iyaphila phakathi kwenu. Uyalazi isoka lakho, uyayazi intombi yakho. Ungamthathi noma kanjani umuntu wesifazane umuntu wesilisa. Ungamthathi umuntu wesilisa noma kanjani umuntu wesifazane. Ungasebenzisi ilungelo ngokuphelelwa inhlonipho yongamazi omunye umuntu. Ungasebenzisi ilungelo naleli ngangeni khona. Ungahlukumezi ilungelo ngokukhohlwa ukuthi wena isigaba sakho siphela kuphi umuntu wesifazane. Ungakhohlwa umuntu wesilisa nawe ndoda ukuthi isigaba sakho siphela kuphi. Zazi nawe kumuntu wesifazane kwinkosikazi yakho ukuthi uhamba ugcine kuphi. Yazi indawo yakho njengendoda ekhaya. Ungalingi usege isigaba sakho umuntu wesifazane, nzala bantu lo ganele khona. Ungalinge ima la ukhona. Ungathi umyeni wakhe meme ngabeke enyusa iphimbo nawe uyalenyusa. Kunezinye izinto othi azimukeleki. Yebo, inhliziyo, wonke umuntu unenhliziyo. Athi maqha uyasho nje, nami nenhliziyo phela nami. Awungeke angizodlala mina yena mina. Uze umbize ngegama umakasibanibani. Angizodlala nje mina yena uqhawe. Eke hawu we awu kuze kuzwe ney'ngane. Hawu ma kwenze njani manje ngalimi. Hawu ma yini kwenze njani abezibawa ngegama njena. Hey thula wena ongeke angena iindaba zethu ukubhiriza kwawena.
1: Ah Nkulunkulu awu awu kusi.
0: Lento le yokukhetha amagama eyi ithathi kubekwe elinye izinga uma umuntu uphila. Ngabe usilazana wesifazane, ngabe wesilisa, eyi ithathi kubekwe elinye izinga. Wakhetha amagama umuntu wesilisa uma ukhuluma nomnkosikazi wakho. Ungasebenzisi amagama ngoba naku ukuthi umfazi noma unkosikazi, unkosikazi wakho ukhulume noma kanjani ngoba uthi hayi cha cha. Khona le gama elisetshenziswayo ukuthi yebo abantu besifane bayingane. Kodwa phela ke musa phela ukugcina usebenzisa lelo gama manje kuba sengathi nakanalo izwi angalibeka. Hayi and. Abanikwe ke ithuba nabo bavele bakhulume
2: imbokodo lesi.
0: Ngiyayiphinda futhi lento ungalinge uphelelwe inhlonipho ngenxa yokuqhakambisa ilungelo onikeze lona. Ungalingi ucashe ngelungelo. Ukuhluleka nje ukuthoba. Ukuhluleka nje ukwehla nje ukuthi hayi yiswa abantu abami. Ngikuzwile ukushoyo iso kwabantu abami. Hayi ukhulume nume kanjanje nomnyeni wakho noma nesoka lakho ngoba nalapha esokeni usuke nawe uzilungiselele ikusasa ngoba kungenzeka ukuthi lelo soka lakho nalo lona bambo lwakho. Kungenzeka ukuthi ubambo lwakho njengoba ungafuni ukulihlonipha lelo soka. Kungenzeka ukuthi ubambo lwakho. Kungenzeka ukuthi ungafuni ukuhlonipha leyo ntombi bafo. Ukhulume nume kanjani naye uthi ngoba umuntu wesifazane. Kungenzeka ukuthi uyena uyena uzama ukuthi umhloniphe. Yabona lento yokuthi khona ofanele uthande nalalela omunye nje uyathula kakhulumi uhlezi kulalela wena nje. Mina unginika ithuba lokuthi ngikhulume. Ayehli kahle leyo nto. Omunye uzathi kanti ke njengoba uthi ufuna ukungichacha ngiyekini kanti nofika mina ngebe isidumbu lapha ngingazi ukukhuluma mina.

mese kuba ukuthi ke ingxabano yavuka. Kwesinye isikhathi ingxabano isuswa omunye umuntu ukuze omunye umuntu abile. Uthothe umuntu bengayona lonto ashintshe omunye umuntu ukuze abile yonto. Kunabantu othothi khamba baze bakhathale ngendlela ukuthi awuhloniphi ilungelo lakhe awumazi nje nokuthi uyini leduze kwakho leyo nto igcina umuntu azakhathala athi ayi vele ngihlonishwa mina angilutho kulo muntu vele nje ubukisa nami phambi kwabantu abukise ngami ukhulume nomkanjani phambi kwabantu naye into futhi ebalekile uyabona mengabe inkosikazi inkosikazi wakhe uma engabe ke umyeni wakho yebe fika kulezi zika Faro amanzi ampontjwana phela uma engabe mhlambe ehleli ke lapha ehleli khona inkosi yami usahleli namadodo uyashaya inkosi yami musa phela wena uzoqhamuza obukisa ngaye emadodeni phela manje na uvana usho onke amagama hey uhlaleleni la wasimama asambe sekhaya uyabona uyabo yonto njalo awukhuluma kahle phela naye musa ukusebenzisa ukuthi umuntu ngoba nake udle amanzi amponjwana mhlambe yabona musa ukusebenzisa ukuthi ngoba nake udle amanzi amponjwana mese ukhuluma nomu kanjani naye khumbula ukuthi lo muntu akayedwa phela nala ukhumbule futhi nasemzini lo kona uyile kuyena ungahloniphi yena uhloniphi laba aphila kuyena noma laba abakuvumela ukuthi ufike kulelo gceke ngoba naye indoda uma engabizo izongamhlonipha umuntu wesifazane ngabe unkosikazi wakhe kumele ukhumbule umuntu wesilisa wendoda amadoda ukuthi lo muntu akuwona wakhe akuyena wakhe lo muntu lowo yabona lo muntu lowo lapho njengoba uganiwe nje ugcacelwe nje akuyena wakhe uzothi usho ukushilqawo buka namandla owatholile ukuze uthole lo mali okwazayo lo mlobokazi okhona amandla ophiwe yithongo uyabona lawa amandla ophiwe abakini akula wakho lalo mandla uyabona le lokho naku umuntu azagabe ngemoto anayo athi hey angiyona lo msebenzi okuwona otho wakho uyaphosisa kuwona wakho lo msebenzi ungaphucwa noma yini nje mongabe ungahloniphi ungawuphathi ngendlela efana nonkosikazi ka nomnyeni ka hlonipha nani.

ibhlungu le nto ngempela ke kakhulu ungahloniphani nini intombi nesoka inkosikazi nendoda ngoba phela mangisajola kukhona abantu abajola be serious ngempela ubonthi ha ne yabona la ayi kuvuka umuzi lana yabo so akube nokuhloniphana ke lapho kuhle umuntu wesifazana enza owesilisa aheheke ekuthenaye kini ngeke ngikhulume ke mina ngako lo ngumfana obuze ezalikazini uzoqelela ukuthi heha kanjani umfana agcine kini hayi lokhu bakuthi yabo lento ukuthi umtshele isoko lakho utshele face to face ngeke ngizwe ngawe mina ngeke ngizwe usho ukuthini ngeke uzwe ngami uthini lonkodwa insizwa kade icabangile ukuthi izokulobola noma ke izokuthathi uye lapha kubo bathokoza bakini izogcina ijiki ishintsha ngoba angathi umlomo amagama wakhethi waphimisa emlomeni ayikho into ebaluleke njenganaleyo yokukhetha amagama Atumuntu uthangazile ukuthi hamba ekhaya phela hamba ekhaya yebo vele fani la ekhaya kodwa manje lo magama osowasho kabuhlunga ngaka usulwa la cha linyikehla mangabe zothu umuntu wesifazane ethi lalela ke ngoba wena uthi uyokwenza soko emzini lokho hayi ke ngiyahlehla mina ngoba ushuthi ungumangaza kuningi engiyoma engiyokubona lapha ekhaya emzini ababomkhulu ungakuvezi manje ukuze ngibone ukuthi ufana

0: elukuya lapha emzini yababomkhulu. Lathi lo wamkhulu kukhona le nkulumo eyayithi mzukulu umendo yatshontshwa abathi uthi uthi umkhulu hayi ke usiziyahluleka kutshontshwa bethu lezi so tshelwa ndingo kubalulekile ke futhi nawe insizwa yakwenu ukuba uthi ukusondelana namakhehla uthi ukuthi ukuncela uthi ukulalela nje inkulumo ezithile mebekuvumela ukuthi woza sikudodise insizwa uvume ukudodisa insizwa yakwenu kuzokhuluma indoda kusasa. Walalela amakhehla uma ekhuluma walalelisise ukuthi athini athwa kanjani umuntu wesifazane. Walalelisise ukuthi ngempela ngempela ke uma ngabe kusalapha kusayintombi wena njengomuntu wesilisa ubehave kanjani umuntu wesifazane ukuze nazibone ekini amehle engqondazibuke nje ekubuka qha.
1: Yase ngiqoka iphinife nje isengihle ngiyiwa la vele qha.
0: Nami ngokwami kibe ngamehle engqondo. Oh dot. Ugqoka iphinifa oh nangu oh dot oh dot. Ulethela kesho.
1: Yazi ngamehle ngqondo ngiyabuka nezindlebe ngengqondo ziyalalela lamazwi asekhuluma ngimbuka ngamehle ngqondo ekhona egcekeni emagcekeni ababomkhulu awu webabakhe hayi umuntu okubizeke gama qhawe qhawe
0: hawu yini webantu.
1: Ngizama ukusho ke mlalo muhlo nogazi lapho ngasekhaya othandekayo ukuthi kubalulekile ukukhetha amagama okhuluma umuntu wesifazane nawe umuntu wesilisa ndoda inkosikazi ekhaya wakhetha amagama ozowadlulisa kunkosikazi wakho inkosikazi yakhe mozodlulisa nje amagama kumnyeni wakho wakhethe wacabanga phambi ukuthi wadlulisele kuyena ngoba nizogejana nizongazwana.
0: Leli gama leli elokuthi ke betho gogo kuyabekezelwa emzini babesho iqiniso babengasho manga kunezathu ezithileke ukuthi balisebenzise lelo gama. Yonke into ngisho nempumelelo uyabekezela ukuzuzuze. Shizile ukhala uvuka kodwa ubheke phambili ugcina uzuzile obokufuna ngoba ubekezelile waphokophela. Nakhona ke lapha emzini ubekezele inkinga ziba khona akukho le kunekho khona inkinga. Uma uthi uyinsizwa wena ufuna igana uma uthi intokazi uthi awufuna igana hayi cha cha cha ungalingi ufake into enjalo ey'nganeni ezisakhula noma kubanye abantu ngoba faka enye into phela umuntu ufanele abe la afanele abe khona hamba uvusa umuzi kulo wamuzi vusa umuzi nawe insizwa makhelo babo wakho umuzi
1: athi umuntu emiyajita ngifuna iganwa nje mina awu labantu bawukuthi bonke yini angifuna igana nje mina ma we laba we
0: basho kamagama ashunga unkosi yami sonke yini. Ungabobopha abantu ngabhandelenye umuntu nje oyedwa wakulimaza balinga uthathe inkinga yalowo muntu uyinika abanye abantu abangahlangene ngine manje ulahlekelwe inhlonipho ngenxa yokuthi wahlukumezeka uhlukunyezwe lowo muntu thina sikuhlukumezanga thi senzeni thina kondana nomuntu wakho walimaza inhliziyo yakho.

0: akafuni ukulalela yena mase kuthiwa akalalele. Uloke unonstop. Uma sekhuluma ukhuluma ukhuluma uyamgqiba umuntu othu uyazama ukuveza wakhe umbono nomkhuluma lokukhulumayo ufuna kuzwakale yena. Noma sengiyakhuluma kuyikona.
1: Qapheleke le yonto. Ikwenza ukuthi abantu balokho bekuhlehlela kancane kancane. Kuba ngathi bayakuzonda. Kanti cha. Wuwe. Yeki pride. Asithandaneni ke nganza kwethu. Sibamsaneni. Singayekelelani. Kusuku olubalulekile lo mama. Lenzala abantu. Sithi nje. Sibavikeleni. Sibathande. Sibahloniphe. Ngithi nakubo. Mabahloniphe. Basazi isigaba sabo. Babahloniphe nabanye abantu. Ukuhlonipha wena. Uhloniphe nabanye abantu. Ube yinzala abantu eqotho njalo. Sanithanda nzala abantu. Unkulunkulu anigcine njalo. Umhlaba muhle ngani. Uhlobile umhlaba ngenxa yenu. Unkulunkulu anibusise. Ngiyayidede inkundla mina. Uzoba nawe ke ubhuti Msa. Ngelesithathu ihora. Kube mnandi kube njaya. Emsakazweni nomkhulukazi. Izwi loMzansi. Uthike lwaya. Hi. Nami ngithi hi hi. Uhi wakho ke. Unje nanje. Nami ngithi hi. Lungile. Izwi loMzansi. Akusahambeki. Kumele ngihambe. Eyi mnandi uhlala nami laleli. Mnandi kumnandi lesima. Ngiyabona ngiyazi into ngeke uzuyifile mina ngiyifila ngoba ngala. Kuna lento yokuthanda umuntu ungazenzisi. Uyabona ungapretend umuntu ukumgcwala. Ngicwele ngani? Ufunda dlala ngani? So kuba naleyo nto nje. Nkulunkulu Jesu. Ngasahambe. Bathanda labantu nkulunkulu. Busa wonke umlaleli olalele lo msakazo kukona konke aphumelela afisa ukuphumelela kona abafisa ukugana baganwe abafisa ke omaqondana abaqondile uNkulunkulu angenelele kuleyo ndawo abanike omaqondana abafanele njengoMeshek Ndlovu lapha angenelele uNkulunkulu akhanyisela kumnyama.

0: Kung dyan sa isa ka rin being conversation siya yun. Sabi ilast about 10 minutes or so. But kay, since kali uksaban sa lamang products, yun sa labi gusto kalas langgana. Since kung dyan sa kamera ni, and give a surprise kakulu. Ngoba ilast for 2 hours. Of which we're going to karanga. Kwenzeka kulo 7 years sindawoni. So siyabonga kakhulu asiza, and I'm sure naye usenikezile feedback because naye ngiyacabanga ukuthi unayo inumber yeni yakuWhatsApp. So nje ngithi nje ngiyabonga, asiyikholwanga nathi and sivuke kuseni namhlanje sithi wow, lama products asiza ngampela. Yena-ke because eyafomen angazi yamakhepsula amangakhozi bemancane asephelile wakhe, uthe uyaphindela uyowathenga. Siyabonga nje, sisizakele kakhulu.
1: Bengiyimuntu osindayo emahlombe abe yinto esindayo. Hayi bo, kiza amahlombe manje seku-right and ngibona amahlombe wami asebuhlungwanga. Nje kuningi ngempela ama-benefits ala maphilisi a-more than lowo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo. So that's why bengisho kanjalo, ngiyabonga kakhulu. And ngizopela ama-products ngizofuna umuntu awazi wonke ngoba hayi cha, ngiyaqala lokho engikubonayo. Hayi bo, kade ngihlushwa amahlombe. Ave ngibonge.
2: Hayi, anginamazwi. Hayi, ngiyabonga. Nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga. Ilavido yakho, hayi, bye-bye. Hayi, njengoba ngithi I don't have words really. Ubaba kwami uhlala kude, but uyafika mhlawumbe once a month. Hayi, ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni, kugcine sekuphahluka mina sengithi hayi, kanti udleni? Uyimina odlile, hayi, ngoba bengingasazi. Yo, hayi baba, ngiyabonga.
3: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama, induku yakho ayisaqini ngokwanele. Futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda, kodwa lutho obuvuka induku. Kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu, ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene, ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
4: Empela nje ngifuna ukukhomenta, ngiphasise, ngincome, ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina. Cha, ayi, iyasebenza impela. Ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that, iyasebenza kakhulu. Uyabona nje manje, hayi, ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimweni esikahle kakhulu. Sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela, ujikilanga. Uyabona indlela esebenza ngayo, ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo, umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo, ngoba hayi iyasebenza, isebenza impela. Iyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni. Hayi, ngase ngibosha, ngiyafeyila manje, ngiyafeyila. Hayi, ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga, ngicashe ama-container, kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje, ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngaze ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola ku ikhona lento eyenzekalayo la. Ngithe manje sengibuyela, ayi, ngagijima ngeza uthi akusemina lo
5: impesu. Mina engisize kakhulu, benginenkinga nje yokuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa, emva kwalokho hayi ibe ubuzukuzuku impela ukuthi hayi ubusoba bevuka. Kodwa ngalede ngasebenzisa impesu nje, hayi umehluko ngawubona nje kakhulu, ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko, ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje baba kampesu.

0: weni yakho thola ukuthi nje ngaleso sikhathi nje hey kudingeka insebenza kusadingeka idokotela kusadingeka into eyiningi kudingeka isikhalo somoya insebenzo lokuhlomile nje ukwazi ulwa izimpi zakho ulwe amadaba wakho nawe ukwazi ukuthi unqobe udlule uye phambili bekhona insebenzo futhi njengoba ngisachaza ezekulekelela manje not only because uyalwa nezitha ubheke izoku enhance nje izokuphakamisa nje into zakho zikhanya nje thola ukuthi nje uya umuntu osebenzayo but nje kube khona nje ukukhanya nje umsebenzi
1: ziqhubeke nento zakho ama promotion
0: nasempilweni nje kube khona idirection nje ubona ukuthi ngiyangakuphi vele ke impilo angeke ihamba ngendlela isithanda ngayo ngasonke isikhathi but uma umuntu osetshenzwa ngeinsebenzo ezihlambulukile emsajeri ufuna ukuchazela hayi impela nje kuye yaphambili bengikhuluma bebesixoxa nomlandeli ngelinye ilanga la uthi uhlangana nomuntu owazi ikhaya lomoya uthi lo muntu hey le ndawo isekhona le mlandeli yebise khona why hey bengithi zoba ngangithi fly by night izofika isheshe idlule but hey amanzi wakhona man ayi yasebenza nginomngani wami ngangihamba naye angazi waphile lapho umngani wami wayehamba lapha naye sisebenza sonke white mayifikene la amanzi wakhe man awasebenzisa into zakhe zihambe kahle into zakhe zilunge nje
1: amanzi hayo umuthi
0: hayo umuthi amanzi uzama ukuchaza lento yensebenzo nje okuthini ayibheki kuphela ukuthi uyagadla because kunabantu abathanda ukuthi yonke into bayaluyiswa bayagadla kanti insebenzo nje ngaphandle kokuthi uyagadlwa uyaluyiswa nje iyakulekelela nje empilweni nje into zakho zikhanya nalapho ngathi khona ama ubunzimanyana noma kudinga kamandla omoya insebenzi yakwazi ukuthatha ukuphakamisa impilo yephambili umsajeri
1: sithinte nje kamanje 0604807164 mangabe khona ofisa ukukubuza kumlandeli unhlanhla mfoka Nzonzo inombolo u 0604807164 okanye uyela ngapha ku WhatsApp WhatsApp line u 0638208448 abanye abantu baye bakhale kakhulu athi umuntu lapha ohlushwa umsamo wakhe lapha ke ungcolile niyakwazi ukungena into enefana lezi ezithinta umsamo
0: hayi njalo umsajero siyakwazi ukungena into ethinta nje umuntu nje
1: yes
0: hayi siyangena umsajero vele iba khona izimo ezinjalo thola ukuthi umsamo womuntu ungcolisiwe ngezimo ke ezahlukahlukene uyafika kumuntu ke si
1: awusitedele umlandeli sithathelo sabona sama naye
2: Yebo sanibona njani?
1: Hayi siyaphila kunjani?
2: Siyaphila ukhuluma noMajola la eThekwini.
1: Yes Majola.
2: Hoy baba nginenkinga la izinto zami xa zibophene umsebenza ngutholi nomuntu wesifazana oqondile ngimthole nje impinto lamenhlanhla kanje ngicince ukusizakala
1: njalo. Ma ubheka mhlawumbe into zakho zaqala nini ukunyomfeka kwenzakalani?
2: Ey ngathi na ngiyisikhathi khona inkinga ngathi nomuntu uthola ukuthi inkinga yakhe iyadembesela nokuthi ebantwini abahlolayo akiki ngathi ngingazi noma khona into evalayo na ngoba nje nesonto angihambe ngiye kulona nje
1: ugcina ngokucabanga kuphela ukuthi uye kubantu abahlolayo kodwa ugcina ungayile
2: yebo ngoba noma imali ngiyiphethe igcina isebenza ngendlela nje into ezibhedayo zonke into ezisele bengicabanga ziyaflashela
1: uke waya ekhayeni labantu
2: Ey ngathi ngaye ngaya kwamanje ngiphinde ngibe umuntu obaphela bese emakhaya ngoba isonto emakhaya lithanda ukuba kude kakhulu.
1: Ukuphi emakhaya?
2: Kusebhizana.
1: Oh ebhizana. Alright, ubambe kanjalo noma ulayele emsakazweni.
2: Alright ngiyabonga.
1: Thank you baba. Majola.
0: Siyabonga msebenzi kamsajoro. Hawo Majola kuyazwakala njengoba sesichaza nje insebenzo into ebaleke kakhulu nje ngicabanga ukuthi baba nje umuntu ke waya usebhizani babusekile abantu basebhizani ngoba sikhona ebhizani sikhona ebhizani kodwa kule number esiyoyichaza mase sivala nje ubaba afonele khona akwazi ukuthola ama direction aseduzane nasebhizani akwazi ukuthi alandelele khona afike khona akhulume nabalandeli abakhona lapha abike nje udaba lakhe bazokwazi ukuthi bamlekelele
1: Majola usebhizana kumanje
2: yeah
1: usilalele khona ebhizani
2: yeah ngeke app
1: no usilalele ngeapp uthathe inombolo ke lapha ngasekugcineni khona uzokwazi ukufona uthole ukuthi lapha kuyikhala abantu kuphi lapha ke ebhizana
2: oh la ngilazi ngicene ngilazi eThekwini lokwesindawo
1: kwathi ngilazi khona ebhizana nangu umlandeli uyasho la uthathe inamba ke lapha ukwazi ukufona
2: hayi bonga ngiyabonga
1: thank you Majola
2: thank you
1: alright now is 0604807164 ngiphinde lapha inombolo zongithola kuyona u 0604807164 is Domzans 98 FM sabona
3: yebo sabona njani
1: siyaphila unjani
3: ngiyaphila ngoba ndile mina ngwamhlongo.

0: Yes, Manjamani.
1: Ke khala bantu esizwe khala bantu nikhamba.
0: Yeah.
1: Mina nge 2019 kanti kuzwa nge khala labantu.
0: Hayi
1: akukho kwakuba November. Mina into zami zasheshe zalunga ngingakakathi kahlehle ngezinto zekhaya lakwami.
0: Yes.
1: Ngathola umsebenzi kamasipala. Angenza nanje interview.
0: Yes.
1: Ngiqala ukuya khona mina ngiyafika ngiyama lapha phambili yesho ukuthi sengibiziwe ngicela ukuthi nebangenzisa izinto. Ngime phela thina ngizijwayele izinto. Mhlawumbe kunikezwa noma umuthi. Umlandela angibeka isandla athi hayi na umsebenzi siwutholile. Ngime
0: esho ungakawutholi umsebenzi.
1: Esho ngingawutholi ngizobabikela ukuthi sabiziwe ngiya kwi-interview.
0: Yeah.
1: Hayi nangempela angibeka isandla bese ngiyama phela mina ngilinde ngilindele ukuthi mhlawumbe khona umuntu ozonginikeza sona. Kathi hhayi hamba umsebenzi siwutholile. Ngahamba nangempela ngiyasebenza.
0: Wagcina ungayanga kwakuleyo interview leyo.
1: Ngaya kwi-interview angibuzwanga lutho.
0: Oh.
1: Ngabuzwa nje kuphela ukuthi
0: uqhobisa isibani.
1: Kwanjalo nje hhayi liyasebenza ikhaya lakwami. Abantu abasuku naye liyasebenza ngifuna inkamba.
0: So permanent kamasipala manje?
1: Ngi-permanent nje kamasipala.
0: Ubusuneminyaka emingaki ungasebenzi then wakuthola usuneminyaka emingaki ke obudala manje?
1: Ngangisebenza sidala 2010 ngiyitorho.
0: Yeah.
1: Khona ngisebenza emgwaqeni.
0: Yeah.
1: Kodwa kwaba ama-contractors waphela-ke umsebenzi ngahlala. Ngezwa ngaleli sonto lokho engilandelela khona. Futhi kwashesha ngoba nje ngaya ku-2019 ngo-November. Awukwathi kushaya uDisemba izinto zami ngase ngibone ukuthi hhayi.
0: Ake usilaphe la manje mani iziphi iy'nsebenzo wafike wazenza lapha ekhayeni labantu?
1: Khaya labantu nje ngangithathe iy'nsebenzo kuke kube khona iy'ntambo lezi zakhona.
0: Yeah.
1: Mhlampe nebhavu.
0: Yeah. Uma kusuke kuthiwa nje ibhavu ngolwesibili lokuqala enyangeni wawungaphansi.
1: Yebo, ibhavu. Sole ukuthi seke ugodo ningi nje izinto engafike ngazenza ilandelela kodwa into evame ayizashesha.
0: Wawuthemba kodwa usaqala ukuya khona ukuthi ngabe uzosizakala
1: na? Ngingathembi ngibuka phela lapha ku-TV abantu bechaza bechaza ukuthi hhayi yabo-ke la hhayi ngathi ngifike kwenye indawo-ke la. Hayi ngathi kudlalwa ngathi la kusengwabantu.
0: Ya. Ngosuneminyaka emingaki ubudala uthola lo msebenzi kamasipala?
1: Ngikade ngisebenza emgwaqeni contractors.
0: Sengisho iminyaka yakho obudala busuneminyaka emingaki?
1: Ngabanga ngina-50.
0: 50?
1: Yo. 50. Ma-59 this year.
0: Yo.
1: Sengisalele u-3 years ngiphume kamasipala.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Hayi siyabonga manjomani.
1: Abantu abasukume nje impela basukume. Hayi bandla mina ngayibona impumelelo into ezami nje zihamba.
0: Nakuyinto engandele bani uqashwa una-50 and futhi ufuna lapha uthembile ubona ney'nsebenze ngathi hayi kuyadlala.
1: Hayi ngangibuka ku-TV ngathi we hayi-ke yabo-ke la dlalwa ngathi-ke ayikho-ke le nto.
0: Kodwa wagciwile
1: ma ngiphuma amasosha akhona lokhu engibuleke ngithi nemangena ikhona kodwa ngempela lento sosiqoqe sami bathi hhayi ikhona nawe ngelinye ilanga uyoma lapha phambili yesinala mpela ngama phambili sengiyobonga ukuthi ngithole umsebenzi kamasipala.
0: Yeah. Hayi siyabonga manjomani.
1: Ngiyabonga.
0: Thank you so much. Yeah.
2: Injalo msajeri njalo ngithanda indlela ichaza ngayo nje iqiniso kumanjomane nje abantu bafika njalo umuntu umbona ukuthi
0: engathembile
2: hayi akathembi nje ngoba into zasekhayeni lomoya kusele zinto uma uzibheka ngathi zi-complicated zizibukeka zi-simple but i-point is
0: that zivale ngalo sakwona Samuel.
3: Yebo sanibona.
0: Siyaphila kanjani?
3: Ngiyaphila.
0: Ya sikhuluma nobani kumnandawo?
3: Yebo, ngisacela ukuthi ukuthi nitholakala kuphi mo lapho ese-Waterloo.
0: All right, ubambe inamba la bazoyibiza ngekudala.
3: Yeah.
0: All right, thank you so much. Yeah.
2: Hayi, siyabonga msajeri umama lo.

Kodwa-ke lo mhla ka-9 kuyona inyanga ka-8 ku-2026. Akibingeleleke egameni likaJesu ekuseni kuyisonto. Sawubona uhlelo vuka moya wami nendoda yomphongolo. Sajelwa ke uyena bekade esuka la uyozeke uhlangane naye ntambama ngehora lesithathu. Nawe-ke kuze kuyoshaya lona-ke ihora lesishiyagalolunye siku-98.0 yizwa umehluko. Ekhona ukuthi nawe ulungiselela ukuya enkonzweni namhlanje, beluhla-ke usuku ikhonze kahle uNkulunkulu kayifihle inceku neyincekukazi zakhe eyisazodlulisa umyalezo wakhe namhlanje kinini. Awungamukela-ke usemotweni, usubheke ngakhona enkonzweni or uyageza ulungiselela kona. Ungakhohlwa ngaphambi kokuba uphume nje ukhuleke. Izwi lenkosi olithola noma ikanjani, kwara 2 8. Ukatsheni kuya benyathi unkomo zidle khaya ngoba yihlola belusi. Umfana kasoso, umfana kankanyamba, umfana kankonka, umfana kakhompyutha, umfana kasipho ndlovu nomariya untomzonke ekhaya kusedamini eshongweni time. Usuku olushake lolu bafowethu inkosi elwenzile, ngakho-ke masithokoze ngalo. Ishow ngeyakho-ke kuze kuyoshaya lona-ke ihora lesishiyagalolunye. Nangale kwalokho malibumbana ihora sithole-ke iy'ndaba zokuqala nje ubakwazi usithola njalo ngehora uma-ke kuyisonto noma sisi. TikTok ngicela ukunamukela ke bafowethu.

Bafuthi mangikusho ke lokuthi ke zonke lezi zifundo engikhuluma ngazo azimnandi. Ngoba zonke ziyawugcilaza umqondo, ziyayigcilaza inhliziyo. Okuye futhi ngikukhohliwe kwesisikhathi uthola ukuthi ukuvumele ngoba efuna ukufundisa ngabazalwane okhonza nabo. Ukuze ubatadishe uqede futhi ubaphase. Sonke isimo uNkulunkulu asivumelayo kufanele ufunde kuso futhi uphinde uphase. Uma ke izinto uyibuka ngalendlela engisho ngayo kwenza ukuthi

Webafowethu ayipheli into enonkulunkulu phakathi. Angazi ngifike kanjani lapho, kodwa ngizwa nje emoyeni wami ukuthi ngathi ngasho njalo kuwe. Ukuthi uma uhamba lolo hambo, unqamula kulowo mlilo, nakuleyo mfula ekhukhulayo, kodwa ungakhohlwa ukuthi into enonkulunkulu ayipheli. If you invite God kulowo mshado noma kuleso simo noma kuloko kugula noma kuloko kugulelwa, bamba lamazwi ethi into enonkulunkulu bafowethu ayipheli. Elinye futhi ivesi esingasupporta ngalo masisuka nje siliyeka leli lika Samson ileli eliku Psalms 27 verse 6. Nakalokhu ikhanda lami liza kuphakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo. Amazwi ke lawo okufanele uwasho, isitha sibeke unyawo lwaso phezu kwekhanda lakho. Usho kancane khona ngaphansi uthi nakulokhu ikhanda lami lizophakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo. Ngake ngantshela ngelinye ilanga ngathi kwesinye isikhathi izimo zike zikuthathe zikubeke ekuthenini uqale phansi konke. Ungakusabi ukuqala phansi. Uqale impilo kade ungayazi. Kodwa uma isimo sikuyisa kuloko kulungile, ungazami ukuphila impilo kanti seyisusiwe noma sewuphuciwe yona. Sekuyisikhathi sokuba konke ukuqale phansi. Nginikezile ngithi amahubo 27 verse 6. Manje abanye abantu noma benalo ithuba lokuba basengaqala phansi ukubuyisa impilo yabo, bagcina bengabuyanga baze bafikelwe ukufa noma ukuzibulala noma umonakalo uzube mkhulu, kanti lokho kudalwe ukuthi baphila impilo abayiphilela abantu. Ngizwile ngithini? Besaba ukuqala phansi ngoba bethi bazothini abantu. Kwesikhathi kuyenzeka ukhathazeke ngabantu ukuthi bazothini, noma bazohleka o bazosizakala, kanti ungakhohlwa ma inkosi kukhona ekwenzayo ngawe, uwe nenkosi enaziyo ukuthi nenzani. Impilo yakho mayingancike embonweni yabanye abantu, ngoba leyo mibono yabo iyakuba nomthelela kuma decisions akho uze ungcwatshwe kungakabi isikhathi obungangcwatshwa ngaso, ngoba ufuna ukuphila impilo ezokwenza ukuthi wamkeleke kulabo bantu noma uphilele bona. Bafowethu, ungakunqeni ukuqala phansi. Abaningi bafowethu kufanele ngabe sinabo kumanje, kodwa bacabanga kakhulu ngabantu base bedecide ukuba basibulale. Abanye njengoba ngikhuluma nawe nje banezibazi engabe ngikhuluma kubona manje abanazo, babanazo ngoba babezama imizamo yokuba baqede ngabo, ngoba bebona ukuthi bazohlekwa abantu abathile, noma bebona ngazuthi kukhona ozojabula ngesimo sabo. Namhlanje abanye bashile emzimbeni wagcina esindile, omunye wazama imizamo yokuzibulala kwavele kwangafeka. Naye uyazi ukuthi la masikazi akhona ngaba wekho kahle kahle, ngabe into ekhona ama-stars noma hayi amasikazi, kodwa ama-stars, kodwa manje kukhona amasikazi ngoba kwasuke waphila impilo eyayincike embonweni yabantu. Ngizophuma kanjani kubantu? Ba
bazothini ngoba babengazi nginje babengazi nginaloku baze bagcine impilo yabo seyilawulwa ukubona kwabanye abantu. Oh mama abathila basenawo madodakazi namadodana ayekade ewusizo kubona ngenxa ukuthi uSathane wabaroba laba asebashona wabakhombisa indlela engcono emfishane wathi yingcwaba elingcono. Abanye basenabo obhuti nodadewabo ngenxa yokuthi basuka abantu baphila impilo yokuthi hey abantu ababengazi ngilapha ababengazi ngihamba ngemoto ukuthi ababengazi ngiphila leyampilo bazongihleka awubafowethu aze anisize uNkulunkulu ukuba ningaphili impilo elawulwa imibono nokuhleka kwabantu ungakunqeni ukuqala phansi. Mind you bafowethu siphila sizamela izingane zethu siphila sizamela imindeni yethu laba bantu kwesinye isikhathi sizihlupa ngabo kahle kahle abanendaba nathi nabo banokwabo ukuthi bona ihora labo lokulingwa alikafiki. Manje ke le ncwadi esifundile ithe yona kwaya ngokuya amanzi ebohla nozamxolo wehla saqala izintaba ezinhle inkosi eyayizidalileyo ukuvela bafowethu noma okwamanje ngawukuthi ucwilile kodwa kuzohamba kuhambe ubuhle bezintaba zempilo yakho buvele. Abanye bathatha izinqumo bengacabanganga ngokwanele ngenxa ukuthi bacabanga ama-colleagues abo abantu abasebenza nabo abanye babazi ukuthi yazi khona umuntu okaphile azi kahle ukuthi kahle kahle mina nje into umngane anginayo laba abantu ekufanele ngabe babona abangani bami kodwa babangani nami ngenxa yaloko enginako ngoba khona abantu ongayitshela ukuthi babangani bakho kanti

0: ngaleli thuba lokuthi sizokhuluma naba laleli. Siyathemba ukuthi kuzohambisana ke konke. Angihambi ngedwa.
1: Yebo, ya.
0: Ngihamba nentokazi lapho nombuso, Mfeka. Oy, celebrity nganginaye eDurban Gen lo ntombazana. Ngangisasigijima nayo lapho eDurban Gen. And manje ke useyimodel. Uzo hamba eko Portugal kuphi. Uyawina nje umthetho wakhe. Ekumodelini lokho. Ngize nentokazi yami la intombi yami ebekade intombi into. Untokozo. Useshadile manje useyumama.
1: Aw.
0: Uzwanga
1: mina.
0: Sizothi manje uzomama. Sizoxoxa naye njengomama. Njengoba kuyinyanga yabantu besifazane. Ngonjalo nembongi yethu la yasebukhosini. Usizwe. Sizobe sinayi futhi. Ngiyathokoza kakhulu balaleli. Sithemba ukuthi sizozwana.
1: Okay, ngicela uqala ngo sisinombuso. Ukuze ukhulume ngayo kodwa fanele sikuze ngoba sikho ku TV this time.
2: Yes, sisemsakazweni.
1: Yeah,
2: sanibona. Yebo, ngiyabingelela kubalaleli bezwi lomzansi, ngibingelele kwimpolompolo.
1: Oh.
2: Lozo lomnandi usuku namhlanje.
1: Yeah.
2: Ngibingelele nengihamba nabo nguNombuso Mfeka.
1: Yeah.
2: Ngokuzalwa ngwase Claremont, born and bred in Claremont. Kodwa ke
1: ngubne Claremont.
2: Kodwa beka.
1: Okay, alright.
2: Yes. Esikomplas impela phakathi.
1: Mina ngwase Central nasendundumu.
2: Hayi wena.
1: Thina ke singakwazi ukuclaim ube isikomplas ngempela. Unodabeka. Dabeka.
2: Okay, kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngaka odabeka kodwa ngiqale lapha ku 10th Street.
1: Oh. Hayi.
2: Ngisikomplas sangempela yangiso.
1: Yeah.
2: Yebo.
1: Sister Ros. Ngicela usondela.
3: Yebo.
1: Usu Mrs. Ba.
3: Mrs. Shangase.
1: Hayi ngoba nginomona uthi ngizwanga nje. Siyakubongela. Siyakubongela. Kade sa nayibamba. Ngingayiphaki mina.
3: Yebo.
1: Kule yesintu.
3: Njalo.
1: Okay.
3: Yebo.
1: Yeah. Mhlawumbe ungayichaza kafishane ukuthi usuka kuphi?
3: Sanibona balaleli bezolomzansi, ngibingelele bonke ngihamba nabo. Igama lami nguNontokozo Shamaine Bokazi, lo wakwafika phambilini. Ngizalwa isithole sakwa Thompson uMacampbell. Ngizalwa uMbokazi uMacampbell uyazintonda ngxile ngathemzini athola ndodakazi agcine. Aw, ngiyakhuleka kakhulu. Mina nguNtokozo ke lo oyintombi nto. Iminyaka obeyintombi into eminyaka inyaka nje eminingi kwafika ku 40 bani. Yeah, kulonyaka nje bengizothi 44 kodwa kukuthi izinto ayikapheleli kahle ezesinto efanele iphelele. Ngiyathokoza kakhulu ukuthola ithuba. Ngizokhulumela nje bonke umuntu wesifazane ngase side lomntombi ngase side lokuba umama. Ngiyathokoza kakhulu.
1: Yeah, isihloko sesisiplanile nogogo isona lesi simayelana nabantu besifazane. Angazi ngizoqala phi ngigcine phi ngoba kuningi esingaxoxa ngezinto ezithinta abantu besifazane njengoba namhlanje kumhla ka 9 August kuyi National Women's Day South Africa. Mhlawumbe ngiqale la i controversial con. Into engeke ngayisho kudala. Yangiqhatha nabanye abantu abakwipolitiki. Ithi umhla ka 9 August usuku lokukhumbula iqhaza abantu besifazane abenza into abenza into ake bebona
0: yeah
1: ake akusilona usuku lokucelebrate nombani
2: cha nazo bese ngiyabuthwa iwokhatheka
1: Yeah, ngaye ngashona nje hayi mina ngikhumbula lo owasuma wenza into kusho ukuthi kulabo abangakenzi lutho besifazane. Ngusuku lo efanele bakhumbuze ukuthi ikhonto ongayenza. Kusekuningi ngawena sase celebrate into eyodwa kuphela kube asikubali kube kuningi nje. Sithi ha sithi unyaka wonke nje lonke usuku kukhona lokho kwenziwa.
0: Yeah.
1: Khona bangayizwanga kahle le nkulumo ke. Kodwa ngisayiphinda namanje ngoba ngiyacabanga ukuthi kwesinye isikhathi kufanele sithi usebenzise umpentshisi kubantu ukuze baphakame. So ngithatha ngokuthi la ngihleli nabantu abanezinto asebenzile, labantu engikhuluma nabo besifazane enginabo la emoyeni manje. Yilolo hlobo ke labantu ke engithi yibona sibakhumbulayo. Gogo usakhona kwinqaba.

0: qala lakhe alibe nalo ulwazi lokuthi kwenzakalani ngesinto yini yenzakala uyazi ukuthi eqoqweni lethu inqaba yeAfrica ngiyaphosta izinto mina ngipostayo ngibonile nje ngesonto elidlulile khona ophumile ngibona into cha uyashayeka indlela esikhuluma ngayo kodwa ngiyayigcina futhi ngimbona kwi status sami manje ngithawu manje kanti kanjani kodwa okusalayo umuntu omdala usuke embethwe abantu abathize ukuthi akwazi ukuthi anihlanganise ukuhlanganisa nje kukodwa umsebenzi lo awukwazi ukuthi uhlanganise nje abantu ukhulume nabo bakulalele uyabona lonto kusho ukuthi kufanele ukuthi abantu basihloniphe bakithi angiceli ngiyasho nje ukuthi eminyakeni engikuyona ayisengibonile mina sengikhathele ngifuna ukugqama sengikhathele kodwa ngizimisela ukuthi ngiyawushiya lo mhlaba ukhona umehluko wabantu ababili abathathu abayizwile lento engiyikhulumayo kufana nokuthi mengithi ake sihambeni manje siyeni eDrakensberg Mountain ake sihambeni nje seyintabeni uyabona abanye umuntu angayithathi nje kalula leyo nto azitshela ukuthi uyabheda uma masesila lapha sebebona ukuthi kwenzakalani baqale bazongithinta uthi awuma kodwa nkosi yami ongangitsheli ingane uyabona loo nto kodwa ngishile egroupini futhi ngaloko ngimemezela siyimvelo thina siyezwana thina sakhiwa ngemvelo nayo iyithi siyakwazi ukukhuluma namanzi sithi manje sicela ukuthi kube ukuthi nginangikhumbula ukuthi kuthiwa amabutho dala amabutho ayethi uma ezowela umfula efica ugcwele kube nehubo ayelihuba lalise amanzi alale bawele bahambe bayangaphesheya bayolo ngendlela imvelo enamandla ngayo kufanelekile siyihloniphe sihloniphe unomkhubulo inyanga unyezi unomkhubulwane lo uma ubona unyezi mbize mthophe xoxa naye cela ubonge ukuthi usenzile nothingo lenkosazana thingo lenkosazana nomkhubulwane ngokunjalo iy'ntombi akufunela ukuthi ziye nje emhlangweni ngoba ziyemhlangeni nje zemhlanga kufunela zifunde zazi ukuthi zibaluleke kangakanani ukuba intombi kusemqoka kangakanani
1: bebengithi ngizongena kuleso sihloko mese ngisibhekise lapha kusesitokozo ukuthi as much as ukuya emhlangeni kuyinto enhle yesizulu kodwa ngabe amanye amasiko nalo lonke nje isikompilo siyalazi yini kulowa msebenzi wey'ntombi
2: Yebo siyalazi kodwa hayi lonke asilazi lonke ngoba nje ubusho ukuthi abantu abadala babalekile ukuthi babe khona okudinga ukuthi kugcine kusondele kuba ngcono makuthiwa kugcine kusondele umuntu omdala ma kubo yena osichazela ochazela intombi ngayo yonke indlela kodwa phela sesinaye ke manje uDr ngixolisa uma kuthi ngenza iphutha khona uDr Ungcobo kade enze nje unomkhulwane lapha eMaritzburg njoba nje kade kule weekend le ngiyethemba ukuthi nakhona uyachaza eintombini ukuthi umntombi usuka kanjani fanele kuzugcine ufike kanjani ukhule kanjani yonke leyo nto leyo na wonke amasiko omntombi siyawazi kodwa kuwukuthi egcineni umuntu ugcina phele ekhulele nasendaweni yaseThekwini ugcina ezinye izinto ungazazi kahle kodwa kubaluleke ukuthi okusalayo kodwa ngiyazi fanele ngihloniphe fanele ngiyiphathe kahle nginakekele ngiyigade kanje
0: yabo ozazela wena
2: ozazela zona
3: kufanele kwanda amabhuti kempinto
2: yes kufanele ande yabo yize ekhona wona nakubona kufanele kube khona intombi seyikhulile noma omama sebagana abakhulile abazokwazi ukuthi like uma sekuthiwa mhlawumbe kutholakala umuntu ogogo ma yabo nje mina ngiyabathanda ugogo umuntu ogogo nje afike nje asho ukuthi mina mntanami nganginjenje imnandi leyo nto ukuthi uyizwe nawo noma kuthiwa mhlawumbe usuye lungisa ke wena isiba ngendlela yakho kodwa kusalayo awukhohlwanga ukubaleka bayo leyo nto leyo yabo
0: ukuyalo
2: ukuzwe yebo kunjalo iyalo nje ube right
0: ama workshops nje
2: abalekile akhona nokuthi phela sewukuthi manje sekwenzakala ngezinye indlela ezingekho right kodwa
0: yaye into engiyibonayo kuyonakala
2: kuyonakala ma kodwa mina into engifisayo ukuthi ngelinye ilanga sengazuthi makuthiwa kuyenzeka qoqeke yabo lezi ntombi zonke ezikhulile lezi ezikhulile zonke kube ngazi ukuthi izona izoba yibhodi
0: yabo nizokwazi ukufundisa
2: yese izokwazi ukufundisa izintombi nakhona izintombi futhi mangabe intombi ethi uyajoyina isendaweni ethizeni ibe khona mhlambe ibhuku elithizeni noma incwadi ethizeni.

0: eshoyo ukuthi khona usibanibani okasibanibani osendaweni ethize nohlolo ubani kwazeke ukuthi lo uyintombi uyahlolwa uhlolo endaweni ethize ngabe ukuthi umunye umuntu useyaqhamuka useba intombi nje asazi ukuthi kanjani yabo nakhona lapho kuthiwa nje kufunakala mhlawumbe amaqhikeza lezo ndawo zibizwe wonke lamaqhikeza abizwe yilabo sisi abadala engizofana nokuthi isigodlo bona abadala egreporthwa kubona wonke umuntu eyintombi uyaziwa la mase kuthiwa laba bayafika bonke laba abamaqhikiza abatshelwe ukuthi nene faneke isigodlo nesigodlo siphatheke kanje kanje kanje kanje kanje ukuze mhlambe khona okunye ngaba umehluko ingane ngeke kube ukuthi ingane ziyaphuza ziyabhema ziphathe sinomi kanjani ezinye angiyaxolisa ukusho lokho ezinye zitabene ezibuhlungu uma uyintombi uzokuthiwa khona intombi enzi imkhuba engekho right ngoba phela sina lento yokuntombi siyayivela uyisho ukuthi umuntu uzabe mngaka ngaba angikho kulento engikuyona ukuba ngizangiza ngibchoose umntobo angikazi nangelilodilanga ngiyiblame ukuthi ngenze into eyiphusa ngisho emsebenzini baze bathi mina mhla waqala amambokazi usitshele usitshele sabafana sakhuphe amawayini sithi yes kwaluka ngithi kwelungani bathi sekwenzele ngisho ibaby shower thina mase sikhulelwe wena ngoba siyayiqhenya ngalento oyenzayo yabo nje ngize ngimangala ukuthi abafana ibona nje abona iy'ngane ibona abazonayo kodwa futhi ibona bafunda zona intombi futhi bayajabula ukuthi nami ngiyona yazi kumnandi ngoba uyazazi ukuthi ngiklina kukho la ngazeka
1: khona
0: kumnandi kakhulu ngoba ngisho nala engigandele khona ngeke ngibezwa abanye bekhuluma ukuthi hayi nje intombi ngithi sengihlalele ukuthi bona babona ukuthi ngiphila umntombi ngiyona ngabe sengenze zonke izinto kodwa sengenzela bona ukuthi babone lesikhathi ade sikhona ya
2: Kona bafunayo 060480 okay 060480716 singakhohlwa kunabalaleli abasilalele ke abafisana nabo kuPaula kule
3: oh yeah yeah
2: sawubona
4: kwane ndaba
2: yebo
4: kwaphela kodwa
2: ngiyaphila njani
4: ngikhona kanti nalelo nezambe nezambe zakho ezivakashayo
2: yebo
4: yes angithi ukuqakathele imhlophe lo lapho
2: Yeah. Yep.
4: Cha ngisabe ngimbengelele ngokhethekile uMount Everest mhlawumbe ubengelele ongcobo othethele mhlawumbe ekhekho kuphela.
3: Khosini mafuze ngiyathokoza kakhulu.
4: Yavuma.
2: Yeah, yavuma, yavuma.
4: Right, yeah. Ngoba inyanga yabantu besimame, inyanga yembokodo.
2: Usuku lapho futhi.
4: Lana ngoba
2: nemkhosi nalokho.
4: Angeza baba.
2: Uyakhohle ukuthi usuku laba futhi.
4: Usuku labo yeyo. Bale ma ukuthethele imhlophe ngenkulu inhlonipho. Ngizoba nemibuzo ewuthu kuwena ebengifisa ukuthi eke ulaphe ngoba ngiyenguthi ukuthi umuntu okwazi ukuyilapha into. Umbuzo wami oqala uthi uma uzothola ukuthi namhlanje unkosikazi ushadile. Kepha emzini uhleli nengane azikathi ukuthi bakusiyona yakhona uphambanisele indoda namhlanje yena nje mhlamba indoda isesibayeni ufaka isiphanda leyo ngane kayazi inkosikazi uthuli into endala ngikhulume kanje kuke kwanesoko la sesafakwa khona re-redwe ngathola abantu abaningi besifazane bethi akathule naleyo nto isolo sari azangena egodini So ke ngicela ukubuza kwena ukuthi unkosikazi owenze njalo uma e-wrong u-wrong ngani uma e-right u-right ngani umbuzo wami wesibili uthi ke unkosikazi uma eshadile wathela ngenyongo wenzelwa wonke amasiko aphelela mhlawumbe futhi kade kuyena obethi ilobole manje umqedele nami ngibe unkosikazi ngokuphelelekile ngoba sengiyafika uthole ukuthi uma kwenzeka kwenzeka ekhaya lapho emzini Ayisasha yonke lodwa godi baqala phansi ayoba intombi kuba ngamnandaba futhi mayekhuluma umuzi ukuthi uthi anginendaba mina ngisengagana nombaba umbuzo wami ugcina lowo sengicela ukuvala ngani ke nina ingane ke emzakashini lapha intsha yenu eno 12 years 11 years 2015 iphethe izingane emakhaya kepha angimuzwa umuntu oqhamuka okhuza leso sicakaza mina ngiyangentsha Ningathini kontanga yenu ababonakala bephethe izingane emakhaya kepha leyonto isilasho kuthiwa kuhle isibusi sesivela kumdala intsha encane ibithele lokho ngikubeka kunina izingane ukuthi siyalo sengizibathini ngiyabonga ngizolalela nje dadanga
2: alright abangqobo gog
3: Hey.
2: Bayibhekise kuwena le.
3: Ikhona impela le ngane engaziyo ukuthi yaba etholakele emshadweni. Unengane yakhe umkhwenyana and then kube khona nale etholakalayo isididi. Mhlawumbe kwesikhathi apha aphinda athole enye umkhwenyana. Kuyinkinga kabi leyo nto. Iyinkinga iyahlanyisa. Aba abantu abanalezo zinkinga bayahlanya ngikhuluma nani. Abanye badla ama drugs ngoba ugcina zilo indoda ukuthi akuyona iyayo ingane. Kuba khona indlela eyaziyo ngayo. Kodwa kudala ngiyaye ngizwe kuthiwe ogogo babe kwenza lokho bathatha abafo wabo babalalise nomakoti ukuthi manje akathole ingane uma engayitholi ingane umkhwenyana. Kodwa uma ngabe ethole ingane wena uhambe uye ngaphandle uyozala enye ingane enye into leyo inkinga nje ongazange uzuyibone into nje kufanele ukuthi nje ihlakazwe nje iphele nje lonto ayikho right. Ayikho right nje. Uzoyifaka isiphandla. Uyayonela yonke into yayo manje nakusekho lutho lwayo luzolunga.
2: Yina mani ahlekile kule ndaba mina. Ohlezi ungiqhatha abanye abantu besilisa. Kuye ngokuthi wafundiswa ubani kuba indoda wakhuliswa ubani. Esimweni la singaphili impilo eqondile. Uma singaphinde impilo eqondile into enje sizokwenzeka. Kufanele sizamukele, sizokwenzeka.
3: Ngoba silahle.
2: Ngoba
3: silahle imvelaphi nosekompilo lethu. Yabo silahle
2: imoto edalela uhamba emgaqweni ayikwazi uhamba utshanini. Hayi namsebenzi. Thina sabantu abanjalo manje.
0: Yeah.
2: Thina sifana nabantu ababedelitha bahambe emgaqweni omuhle kodwa sisiyithola sodakile.
0: Sanhlatha.
2: Engiqonda ukusho kwalokho ukuthi uma uyibuka uzocabangela le ndoda ekhulisa ingane ongeyona eyayo kodwa ukhohlwe isimo esiphila kusona vele. Siphile esibweni esithile owami omkhulu into enjengaleso ayisayixoxa naye. Wasethi ingakho ke ndodana. Kwakunezinto njengendoda kufanele ungazazi uze ufe nawe ungazazi ngoma ungazazi uzobulala wonke umuntu la ekhaya.
0: Ngikumbula impela leyo
3: kufanele yiko kufanele ukuthi babuthwe abafana uba bezokwazi lapho ukuthi uma behlangabezana nezinto ezinje
2: kanjani
3: akusekho lokho.
2: Okay, kwenze sibonele ukuthi le kade lokho ikhulunywe especially le misayo le topic le ikhulunywe and inale element okuba emotional abantu sebecasukile bona. Ya ibhlungu yebo angiphiki. Kanti yini umsebenzi wendoda mengesikwona ukubhekana nobhlungu? Uba afanele abhekane nobhlungu engewena ke izindoda. Ngizothi sibonele nje. Ngavakasha empangeni kwasithole. Kushuthi kwasithole la kugane khona umamncane ulamana nomawami. Kulo muzi bengifika kona usithole akathi angampola uzondile akaba usithole lapha akaze angitshele futhi wavele atshela abafika ukuthi hey mfana wami lo naloni imbandlula indaba kwasuba khona into ethi ah kusho ukuthi ngingane yakhe ayilahlile sengibuyile yonke lonto kwaba khona lo nkulumo akaba nganemsebenzi nalo nkulumo. Sengiyambuza ukuthi hawo manje baba usithole yini uyangidla yini ngithatha ngenkani nekhaya uzufuna ukungifaka la ngibona indlela oyenza ngayo wasethi kumina kuwumsebenzi wendoda ukuthi noma ngabe yiphi ingane ekhona la ekhaya IVL ingakho abanye abantu begcaba ingakho abanye benza imisebenzi ethile eyimfihlo singayazi ngoba ukuthi noma esazi ukuthi okay kulungileke ayisiyona imbewu yami lengane besethi ke lo shele mbengi ngizomdelisa.
0: Yeah. Noma bela
2: ngizomdelisa.
0: Ngempela kwesinye isikhathi
2: uya. Eh, bese ayithulela.
0: Yeka bafani namhlanje.
2: Yeah. Kodwa yabo leyo ngizomdelisa ithatha kunemsebenzi eyimfihla azoyenza la ekhaya. Ezodala ukuthi noma ngabe ngesiyona imbewu yakhe ngqo. Kodwa uzobona ukuthi yona ezoshayina la ekhaya, yona ezodefend la ekhaya indlela ongazi uzuyibona. Ekhaya akazona into enjalo eyenzeka. Kunebhunu elalikhona. Ibhunu yobona ngikhela nje yazi. Ibhunu leli. Kodwa akekho umuntu ayidepend uzundi njengalelo bhunu le. Ngenhlalo selahamba emhlabeni. So ingakho ngithi uma sikhuluma lento ngesimo sanamhlanje siyaqasuka. Kodwa bese sikhuluma ngesimo sabantu esiyibona ngempela. Iyaqala ibe nomunye umqondo.
3: Yeah.
2: Ngenzeke uba umuhle wena usawuthandi kulungile kodwa babazi ukuthi okay nasi simo sasenzekile senza kanjani ukudefend umndeni
3: kwakusinjiswa ngisho amakhambi
2: yebo kwakusinjiswa

0: lengakeyan
1: yabona makhanda
0: lamakhubala ngakho
2: ukuze kuthobeke yonke lokho
0: lokhongayo yeah bese liyalungiswa ke lelo phutha ngendlela ezosakha ngoba amadoda abaningi amekhuluma lento ayacasuka afuna ukudubula wonke umuntu yena abulale wonke umuntu yena awusawakhi kumndeni mwenzi njalo ngishilo wathi mbono wami ngiyazi abaningi sihle siyibanga lento nabaningi hlezi siyibanga nabo asikwazi kuba perfect kulo mhlaba esikuwona
1: asikwazi isikhathi sishintshile
0: kufanele nezinto mhlawumbe zokugxekana sisodwa njengobulili sisigxekane sisodwa njengabantu besifazane besilisa yonke leyo nto and ulindele ukuthi uma usugana wena gana umuntu omsulwa oqhamukaphi owakhiwe isiphi isiphi wena wena sewagudla wagudla wagudla kodwa ulindele yabo so kufanele lempilo siyakhe ngokubambisana sonke ilo abe neqhaza lakhe nomunye abe neqhaza lakhe ikakho namhlanje siya ke sihlale sikhulume ngeqhaza labantu besifazane ukuthi liphi uma sesibanikile iqhaza sibadedele phela yabo balenze kungabe ukuthi ke nathi siyaxhambukela futhi lapho sesiphakathi futhi lapho asazi silawula yonke into
3: kodwa abadala babekwenza bekuvikele konke lokho
0: yes
2: kwaze kwaba khona lento yokuthi ingane uma ngabe umama kwesinye isikhathi ifika nenganeke kuze kuthiwa ingane yalotsholwa
0: yeah
2: ngoba ngakhula ngazi nje ukuthi uma ngabe uzalelwe ekhaya sekushada uma wakho leyo ngane iyalotsholwa same thing applies uma ukhulelwa ugogo noma umama kamkhwenyana azi ukuthi kukhona urongo owenzile ususemshadweni ngaphakathi kwakuyena okubizayo ahlale phansi athi thula uzufi emagodi soyilungisa lento uthola ukuthi ubaba uyasebenza usegoli noma umkhwenyana wakhe uyasebenza usegoli umama kababa kamkhwenyana ebe azi yonke into kodwa uzokwenza show ukuthi uthi ebuye egoli useyivale waqeda lelo hlazo ngoba indaba yasekhaya kuthiwa idethi linena iphumeli ngaphandle ihlale ngaphakathi ekhaya engazowumuntu that is why ke kwakuba nokuthula manje inkinga isikhona
3: kodwa nakhona kuphazamise nje mina kuloko ekuthi umuntu ingane useyithole kanje phela aphinde naye ayihlebele ngelilanga ukuthi lalela
0: ngokwakasibona
3: ngoba egcineni kubonakala ekugcineni ngasazazi ukuthi ngeyaphi isibongo awusekho nawe emhlabeni nogoga akasekho ayilazi iqiniso ingane sinenkinga manje sithola ukuthi enye siyaxosheka la ekhathi phela hayi siyazo yena le ungowaphi ayazi ukuyihlebele ungenani uyihlebele singeyaphi yebo
0: Ngicela i-voice note la khona basithumele izinto eziqoshiwe eziyayinde kodwa ke at least sekwazi ukizwa sizwe ukuthi thini
4: Sanibona umsakazulu ngiyambingelela umsakazi ngoba ngifisa lapho hayi nami ngiyavumelana nalento eshiwo ugogo isho ukuthi impela kodwa ke mina ngithi abantu abadala uyazi mina into engenza ngisemusha ekhaya sengimdala manje kodwa ngisemusha ngibe 20 something ekhaya ngizala nabafowethu nabafowethu bephuzela utshwala basebenza izinto ephambene efana nokulwa nana bekuze kusondele mina kuyimini engikhuzayo bengakhuzeki uma bengakhuza bathobe behle behlele ezansi njalo besekwazini khona into ekhona kulandwa mina ngibisemusha 20 something 30 something kwaze kwayoba nje leyo nto kusho ukuthi usuke abantu abadala bekwembethe mina bengibhele umlilo ekhaya bebe bengikhuza izinto ezenzakalayo kuthobe yonke into kwazi noma sekufike esitheni ngihamba ngephehlweni uma ngifika ephehlweni silokwenza khona senze into ezakhona ezenziwayo bekuthi uma kunenkinga nakhona ephehlweni uthole wonke amathwasa asondele kimi athi angiphahle ngeke sekonakele bathi siyazi wena idlozi lalilalela ngempela uma ngingasukuma ngaphahla kuvele kuthobe yonke into nje kusho ukuthi ngale mbathe emncane sengigugile manje into engikhula nayo kodwa le ngiyanifakazela kulokho engiyafuna

0: Zahara, incwadi encane. Ngake ngaluthwala usizo kuthiwa ngiyayiphika yimi loya.
1: Bingelele nondaba, ngibingelele nabalaleli kuyisonto. Siyirelaxile. Cha uyazi ubaba Oliver Mtokuti uma eqala nevoice, cha uyazi ngempela. Sikuvela kwafana nje ngempela. Cha kuyavumelana nabo impela nje babe kufonela bekuthinta. Yazi ngazi ukuthi wena ngempela nondaba. Lo khuluma wathozana Freedom Farm Simango, cha impela hayi kunjalo bashaya esikhonkosini. Ngikulalela ngile kwela ke iFlex kwamakhanya. Donsa ngayi app. Ngiyabonga mina.
0: Yeah.
2: I think we got this. Let's move on.
3: Cool.
2: Verse

0: Kamala be freshly ground inga meti chabula. 1 minute to 11. Zongeni ndaba nje kona manje.
1: Sizojabula.
0: Eh ngiyabona sibaningi nabanye abantu bebecawanga ukuthi mina ngempela kule yango makaZahara incwadi encane lesidlale ngaphambi kwale. Kodwa ide yangijabulisa mina leso sikhathi ukuthi hawo kanti abantu bayarecognize ukuthi ngikhona nami kule ndimi. Eh kuphela ukuthi nje ngiphansi kakhulu uma sebebona ngoba khona umuntu wadrive esuka kude nje. Siyempumalanga wayeze la eThekwini vele kodwa wasethi nda uzodlula ngibheke le Mpumalanga province athi hayi uzodlula ngibheke hayi ngingijethe hayi unganami phela bo nje uzokade angigcini sithe mfethu congratulations bana ngikuzwile kule ngomakazahara hayi no akumina hey akuwena hey ayi ya ngajabuliswa yilokho mina ukuthi hayi no kusho ukuthi ukhona umuntu ayisekwenzile okudalithi kuzwakala ngoba phela sinesikhathi la uyayiwenza izinto ungazi noma abantu bayezwa yini yabo wenze nje wena ungazi noma bayezwa yini bayabona yini I mean not like sarazin same yabo uyangena nje for 3 hours awazi noma ukhona yini umuntu olalele noma ke belalele lento oyishoyo bayayizwa yini into Ngobe into ebalekile leyo le kusakazana kusikhona ukuthi uya lalelwa nomsakazo wenu yalalela kodwa kukhona le nto ebuyi mina ngiyibuza yona ukuthi ngabe le nto engiyishoyo iyinto yini izwakala iyinto yini ngoba kukhona ukuthi uhlale la embobheni ukhulume nje into engayindawo noma into ezwakala ngathi khona le iyakhona kanti ayindawo kuyenzeka futhi nalokho futhi izwele kakhulu ukuthi kuba ngazi ukuthi into khona la iya khona nda indawo idlala ngani lonto ekhulunywaye all right 11 o'clock sikhathi kuba ke manje sithole izindaba
2: Udaba olihamba phambili kuleli hora abawa RTI eRichards Bay benze konke okusemandleni ukusindisa impilo kaSicebi.
3: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
2: Selimbene ihora leshumi

0: ngaphambi-ke kokuba ngiphume mlalela ngikhumbuze udabothela hamba phambili kuleli hora abakwa-RTI benze konke okusemandleni okusindisa impilo kaSicibi Dlamini. Kuzothi-ke makubombani ihora leshumi nambili ngiphinde ngibuye-ke futhi nezinye izindaba.
1: Sawubona.
0: Hello, but Pets, unjani?
1: Welcome back to Sunday. Yeah, Sunday. Lusuku lusuku nje right.
0: Elifana nje nalona.
1: Indaba ezibuhlungu lezi Sicibi.
0: Yo, but Pets. Hey, zebuhlungu kakhulu shem olungile umuntu lo.
1: Yeah. Ufake njalo akunandaba.
0: Yo, ay but Pets ukufashem akunjalo ngempela yazi ukuthi uthi nje umuntu kade ngimbona noma kade ngibona nje ade bekhona ade beshutha naye egarage ngaphambi kokuthi afinyelele lakade yocula khona kanti akasazofika sekuzokwenzeka le ngozi ke nje uyacabanga yo mfana nje obesamncane kakhulu benamaphupha amahle okuningi nje bakithi kubhlungu kuyalekuthe kubhlungu ukubona umzali efihla ingane yakhe ngoba kuyale kubukeke kuyale kube khona ukuthi ingane emzali mese nengane yakhe ibonise khulile athi ngiyofihla ingane yami.
1: Yeah umkhulu yeah kodwa sithi duduke emndenini nasehlobeni nakubalandeli le ndima kamasikanti engaziyo ke wena ukuthi hayi umkhulu kuyani. Mina ngapha kwi-jazz.
0: Ey, mina ngale.
1: Kodwa masikandi ngiyawazi. Ungangalingi nje wenza iphuthe lokungikhiphela ngaphansi.
0: Shut down nalothando but pet.
1: Lwan.
0: Uma nje kukuthi yena umlandela masikandi, yabona nje yena Sicibi ube nengoma za masikandi khona nje akade asanda kuyicula ekuyona de sahamba phambili nje kulezi insuku wayekhipha nomenzi ethi qoma ntombi phela kade ngikushela sekuze kuphela amagama bandla but pets.
1: Yeah, hey, impilo kanjalo ke kodwa ke. Yeah, ngiyuthi ngiyakwazi ukuthi hayi wena hayi kulezi ngelihlangothi nje impela hayi umkhulu kulona mina
0: siyinkandla.
1: Oh, niyinkandla
0: usibona nje siyawukhalela umsingo wamakhelane bethu.
1: Okay wasemsinge.
0: Yes, wasemsinge.
1: Oh, usukhulumela inkandla ke
0: sengikhulumela yabo
1: kwazise futhi udade wabaka premier wena
0: kodwa ningihloniphi anikhombisi nje.
1: Oh hayi abakuhloniphi hayi mina
0: hawu but Pets bowungevume ngokuthi ngingene ngosuku labesifazane ukube kuthiwa benze ukuthi hawu bandla hawu
1: mina le show bengicanga uyinika wena namhlanje kusukela ngo-9 urocke da kuze kushaya u-12
0: nami sho bengibhibhile yabona de ngibona abantu besifazane bengena nje lana bekhuluma ngezinto ezahlukahlukene ngifisile ukuthi ngcono ngabe kuthiwa yimi ohleli ngalena yazi futhi nje bengizokwenza kahle. Yazi ukuthi but Pets inkinga ibizo bayikuphi ukuthi bekuzothiwa hayi ungasicela ukuthi uhlale ekhaya
1: ungasabuya. Hayi mekunjalo kanti kodwa ke ya honestly yazi ereydweni mekuza kule nto yokuthi kufanele ugcine uyekile mina ngafundisa ereydweni ukuthi ishow oyenzayo yaba mosuhamba ungayitsheli uzobuya
0: ngale namhlanje
1: cha namnini nje mozi ereydweni
0: cha ngiyasho ukuthi usho ukuthi ma njengoba ufikile nje namhlanje ungayitshela ukuthi uzobuya.
1: Yes, yeah.
0: Hawu ngeke
1: until bazofika ama-contract lawaziyo ukuthi oh at least this year or at least till that day phela ngayo i-contract ungayitshela nje uma useradioni ukuthi uzobuya. Ayibe nje
0: kodwa nayo but Pets uma usuthi ena ngingayitshela ukuthi ngizobuya kusasa isono esingaka.
1: Yazi ukuthi kwenzekani-ke performance yakhe iba phezulu ngoba uyazi ukuthi ngenzeka ube yokugcina le and abantu bayokukhumbula ngale wagcina ngayo ishow.
0: Kusizani suhambile bekukhumbula ngasuhambile.
1: Yeah, but ikhuphula izinga lakho lokusakaza. Uma wenza ishow wazi ukuthi avele next week ngikhona ngikhona uzozenzela noma yini nje uzodelela ungayimiseli ngendlela yakhona.
0: Yes, 3 hours.
1: Yeah.
0: Eh mkhulu.
1: Na mufunda indaba, ngiyakutshela ke manje. Zifunda ngazo uthe zokugcina.
0: Eh, Pets.
1: Mo reporter hathi kokugcina. Ngoba ngiyenzeka
0: kuthiwa. Ngiyasho uthi

0: 예쁜 배추와 고구마가 한채
1: Oh, gandi ay vele sugiya sugiya pete.
0: Intengo itabana nawe. Noma ngabe nini ngothi uphethe ashita ngithi washo uphethe shem.
1: Yeah, ngangeni call manje thi ayisebonga. Sesocela uhlale ngalina manje uyabusaba semoyeni. Mase ngithi ah, ngoba ngitholi ithuba lokugcina. Uthi LP delive khona.
0: Ngicela ukuzovalelisa okay ngeza but ngicela ningiphithe ubalo kuyovalelisa.
1: Hayi thule ngasekho wena lona. Eish. Yeah. So at least wena ke siyazi kuyabuya manje ngo 12 neindaba so. So good about.
2: Njalo ngesonto ngo-9 kuya ku-12 emini noPat Zondi impolompolo kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi umehluko.

0: Niyaziwa, umana ngathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho. Sithinte njengamanje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Isikompilo,
1: izwi loMzansi.

Izwilo mzansi leli 98.0 FM. Ngikubingelele mzansi, ngikubingelele ezindaweni zonke la kufinyelela khona leli zwi. Igama lami nginguXolile Maxoli Mthembu Msimango. Sindawonye nje kusukela manje koze kube yilona ihora lesithathu ohlelweni la isisho khona sithi leli yikhaya lakho. Sawubona sithando sami. Happy, happy, happy, happy, happy Woman's Day. Ngathemba ukuthi ke konke kuhamba kahle emakhaya kulolu suku oluhle sithandwe kangaka nangalo. Siyambonga uNkulunkulu wethu ke esimkhonzayo ngokuba ke uhambe nathi kwaze kwalapha wemuntu wesifazane. Ngiyakubingelela kulolu suku. Ngathemba ke ukuthi ke uthokozile kakhulu. Kunezinto ke okudinga ukuthi ke uthi uma ngabe uzibheka uthi yes ngingumuntu wesifazane wekhethelo. Mlaleli wezi loMzansi angibonge kakhulu ithuba lokuba ke usiphe lona ukuba siphinde futhi sibe nawe kulolu suku nje lwanamhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nanamhlanje usakhethile izwi loMzansi 98.0 FM. Khona ke oqala ngqa ukulalela lo msakazo osukwini lanamhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Ungabusasuka kule ndawo kuyona ngenxa yokuthi uma ngabe usufikile kwizwi loMzansi yini la isuke sisho khona sithi umehluko wona uzowuzwa ngoba sithi izwa umehluko. Baningi ke abahleli bathi nje sihleli Maxoli ngenxa yokuthi ke ngosuku lokuqala siqala ukulalela lo msakazo kunalento eyenzeka phezu kwempilo yami ngase ngibone ukuthi yazi ukuthini kungaphileka la ngenxa yokuthi kunezinto engizifundayo. So nawe ke sithandwa sami othu uyaqala ukuba ungene namhlanje ngiyakwethembisa ukuthi ke uzohlala futhi kuzohlaleka andiziningi nezinto ke ozozifunda. Siyabonga kakhulu nakulabo abathi mangabe besilale lele basebenzise i-app yezwi loMzansi akukululanga kepha ngenxa yothando ikona lokhu okwenza ukuthi cha bathi kulungile noma kunjalo ngiyolithenga idatha lami bese ngilalela ke izwi loMzansi. Bese ngibonga koza kwethu uboza kwethu Nkosi yami ngiyanibonga nonke ngokwehlukana kwenu. Umsebenzi omuhle uNkulunkulu awubekile phezu kwempilo zenu. Siyabonga kakhulu kuba ke sinani kulomsakazo omkhulu kangaka. Sinani kulomsebenzi uNkulunkulu asibekile kuwona ukuthi masibe kuwona ekuthenini ke size kubantwana bakhe. Bakhona namhlanje balalele namhlanje yingenxa ke ukuthi ke nani nikhona. uNkulunkulu uhlezi njalo ebeka izinto ezinkulu phezu kwenu niqhubeke njalo. Mfokazondi siyabonga kakhulu baba. Savuswa nasekuseni kamnandi ngezwi lenkosi. Thank you so much baba. Siyadinga lokhu ukuthi uma ngabe sivuka

sizwe amandla ngoba thina sonke esithuma ngabe sivuka bese siyakuthokozela usuku noma besingabonge inkosini sithi sibonga ukuphila kodwa kunabantu abathi awu inkosi ngaphinde ngavuka ngavukela lenhlupheko engikuyona ngalesikhathi noma kunjalo ke sithanda sami mbonga uNkulunkulu ngoba lokho kusho ukuthi lisekhona ithuba lokuthi khona izinto ezingenzeka wena okwakho nje ukuba kumele ukuthi ke ube positive ngenxa ukuthi leli thuba lokuphila leli thuba lokuvuka usulitholile kusho ukuthi zikhona izinto ezingenzeka phezulu kwempilo yakho umbuzo omkhulu uthi ke yini le wena ozifisela yona yini le wena ufisa ukuba yenzeke phezulu kwempilo yakho uma ngabe lezo zinto uzazi yizona zinto okufanele udlinze ngazo imini nobusuku ungakhohlwa ukubiza uNkulunkulu uthi baba ngisekhona namhlanje namanje isicelo sami sisamile ngiyazi inkosi ukuthi wena usemsebenzini ngiyazi futhi ukuthi ngesikhathi esifanele lokho ngicela kuwena na kanjani kuyokwenzeka siyabonga kakhulu ngawo wonke umsebenzi omuhle owenziwa ke oza kwethu ke e-studio njoba sengikhona ke namhlanje sengikhona nje ngizohamba nawe kuze kubumbane ihora lesithathu ntambama ngaleso sikhathi uyobe khona ke umsajero Mbonambi uyohlala nawe kuba Mbonambi kuyoze kube ihora lesithupha ntambama ngaleso sikhathi uyobe sengena ke ubaba Masidi uyobe sengena benohle bathi nje hawo kodwa nkosi yami sikhuluma izinto la ezingajwayelekile kodwa okusalayo siyayithinta inhliziyo yomuntu mhlangabezeke ngehora lesithupha kanti ke kusukela manje sibheke ehoreni lokuqala sizobe sinobaba uNala ezindlini ezomsakazo yes sinobaba uNala ezindlini ezomsakazo sohamba naye nje sibheke ehoreni lokuqala ngehora lokuqala khona uThabile uzosipha zona izindaba emhlabeni sakhile nje kubalekile ukuba sazi ukuba ke kwenzakalani umculo ngokholo nawo ngokunjalo ngiyobe ngikuphathele wona kanti ke ngesikhathi sethu nabangani bami awushoko madoda awusuka awusanibonani bo ngesikhathi sethu nabangani bami siyobe sesiyaxoxa kanti ngehora lesibili ngiyobe nginodadewethu la ngiyobe nginosisi usiphelelo sobe sinayeke la ezindlini zomsakazo kwazise phela sikuyona inyanga yabantu besifazane siyolo sishintsha nje silo siyixoxa nje le ndaba sibone ukuthi uNkulunkulu yini le ayibekile phezu kwabantwana bakhe wena okwakho nje ukulalela umsakazo izwi lomzansi 98 80.0 FM Ngishilo ngathi njengoba sikulona lolu suku la namhlanje sibungaza yona phela lenyanga yabantu besifazane sithi ungakhathazeki sithando sami ngenxa yokuthi ke wena uNkulunkulu wasethemba kusukela ekuqaleni Uyabona ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu uma ngabe sethemba ngalolu hlobo Kuyiqiniso ukuthi ke uke sethemba kwakhe siyazama baba ngayo yonke indlela ubona ngani lo muntu wesifazane ukuthi uyazama ngayo yonke indlela yebo singaba nawo amaphutha singaba nawo kodwa okubalekile ukuzama ngayo yonke indlela ngoba nakho nje ngikhuluma kunoma Nkumpana njengamanje lo muntu wesifazane unoma Nkumpana uyabakhulisa bodwa eyedwa la muntu wesifazane lo muntu wesifazane wenza show ukuthi abantwana bami noma ngingasebenzi noma kwenzakalani sengibonga sona isibonelelo sikahulumeni ngenxa yokuthi namhlanje ngiyabona ukuthi ke kukhona okwenzakalayo ngaso yebo khona naba ngiyababona abantwana bami bayafunda naba abantwana bami ngiyababona bayadla naba abantwana bami ngiyababona bayadlala uma ngabe kunjalo umuntu wesifazane ngenzeka uboni namhlanje phumela ngaphandle ubuka abantwana bakho bedlala ngenkathi ubabuka abantwana bakho bedlala yilapha amandla akho njengomuntu wesifazane eyobuya khona ukuthi inkosi waze wathembeka ngami ngalabantwana ngiphe bona angisakhali ngalutho ngoba ngiyazi ukuthi kusasa kukhona okuyokwenzeka akuzange kwaba yiphutha ukuthi ngibe nabantwana maqede bese ngisala ngedwa kodwa ngiyazi ukuthi wena waze umuntu engakafiki nasemhlabeni nalesi simo mina engikusona namhlanje wena baba uNkulunkulu wasazi ngingakabi khona nabakhona

0: wazi ukuthi ngiyoba nabantwana babili, wazi ukuthi ngiyoba nabantwana bathathu. Namhlanje bayisihlanu bonke labantwana ngibakhulisa ngingedwa, endi namhlanje labantwana bonke bayafunda, abanye babo sebeqede ngisho esikoleni. Ebhuti bekangade ngikhuluma naye about utshala, uthi ngabuya nezithombo ngise emakhaya, uma ngabe ngibuya nezithombo ngabela omakhelwane bami, ngathi nasi sakho nakhe sakho. Kodwa nga notice ukuthi ke sekufanele zitshalwe ngibe ngedwa utshalele izithombo, bona azange izithombo zathi kuthe uma kuthi kepu bathumela ingane bazocela ngabanike. Kodwa ngase ngithatha ukuthi kulonyaka ngizophinda ngibanike, uma ngabe bengazange bayitshala waqala wathumela ingane ngizothi 10 rand phansi.
1: Nazo uqinisile injalo nje injalo
0: uyayiwo lento
1: leyo ngoba manje into ekhona lana sinezinto singalokho engathi silambe kakhulu kanti uyabona maxoli kwadala yabona kudala bekukhona lento kusasa isikhathi sobandlululi uqo amakhaya la emalokishini ngiyakubona nje emakhaya ngempela lapha emakhaya ngoba vele kunendawo enkulu zokulima la emalokishini bekulinywa. Ngikhuluma mina elokishini ngoba ngikhulele kwaMashu, ngiyazi uMashu umlazi, ngihlalele emlazi, ngiyazi umlazi. Bekulinywa emalo egcekene encanyana. Uthi wathi kunombila, yabona? Ngize ngithethiswe manje ndlathi, hey ibhola la embileni, ibhola le yabona ngingane susana ibhola. Ngoba manje ibhola maluwele embileni, kulima umbila kaGogo noma kaMama.
0: Okay.
1: So ngamanye abantu mase ukhona sewuvuna right umbila lapha. Sekukhona abanye abathi hayi bo wemasibanibani, awungiphi umbila nami nakho ngalani ngathi ubhontshisi wami kube kuhle, baphambanise. So ngakho sithi ke income generating njengamanje kunokuthi mhlawumbe uphambanise uzothi ke cha nginawo ubhontshisi uma kunezo ubhontshisi ongaka mhlawumbe hayi u 20 rand u 10 rand ongaka siyaqala uyaphuma bengivuna u carrot kanjalo so laba bama green fingers omama amathuba lawo bawaphethe njengamanje msuyibuka igeja kubese ngazathi hayi ngiyenza nje noma nje uchithi no
0: ngoba ngenzela ukuthi kube clean igceke banjalo
1: yes uma clean igceke singibambe ukuthi ngaze kube khona
0: ukhula
1: njengamanje lelo geja lakhe lisebenze libuyisa imali ngoba uma yazi igeja elisebenzayo liyaguga liyancipha libona sekusimuntwana
0: engaka lapha phambili
1: ngoba liyasebenza silithenga ngane linye so ke gogo ke mama njengamanje kule nyanga yomama sizothi namhlanje na ke kubize komuntu wesilisa ngosuku lo mama bengibizwe kwenye indawo nala emsakazweni noqona nthi kwa usuku lwami ke hake it's fine asiqhubeke lapho wena mama thatha lelo geja lakho siyasebenza manje so siyasebenza namhlanje khuluma ama opportunities number 1 number 2 kunomama lapha bangakana labantu abathanda ubhelephele endaweni ohlala kuyona
0: wanukela
1: yabo tshala upelepele endaweni nje kuyona ngikhuluma ngezinto yabona ngiyenzela ukuthi lo semakhaya useyibuka ngehle libanzi ke le kodwa lo selokishini nje hayi uyayibona as impossible land ngisho noseflatini isihlahlana sikapelepele siyatshaleka nje lapha ufuna isitshana uzofika fire khona ake uqhelise lezi zitsha zikapelepele leyamdumba kapenepele bazofika abantu bazoyithenga so ukuthi imadlane encane kodwa lokho kusho into ukuthi khona intwana ethize ebonakalisayo ukuthi ngekhonto eyenzekayo asibuye khona lapha nezihlahleni isiphi isihlahla sikhona kwakho yini futhi nasigawula lesasihlahla esasikokwesama fruit uyazi ukuthi lesasihlahla engikhuluma ngesihlahla umunye othenga imizi kule ndawo lezi zomntakabani uma kwenziwa i-evaluation umuntu kumuze sesifuna nexabiso lawo kuhamba kuhambe bese ziyabala izihlahla ezisegcekeni nokuthi sikudala kangakanani lesihlahla hey bo kubala isihlahla bese sizolumbaniswa ne-value
0: yendlu okay
1: so ngamanye amazwi uma ngabe thina sihlezi kulabo forum esihlezi kubona othulo mesihlala kubona kanjalo sigawula lezi zihlahla si uma khona uthengayo kusasa sikwazi nokuthi siyi-add leyo value worst ke uma ukuthi leso sihlahla leso sisihlahla sento edliwayo mhlawumbe isihlahla samapetshisi mhlambe isihlahla even ngubanana isihlahla lezinazo lezi zihlahla sisigawulelana nabo banana indaba singabacenteli kahle manje iphonti lika banana ozimilele lo banana so ubanana ongekho modified genetically modified awufakiwe zinto ethize
0: awuqhamukusubani
1: ubanana wasekhaya ngiyabona ula egcekeni so le liyaphonti lika banana uyacabanga ukuthi lelo phontshi liyimalini yabona uzobheka ukuthi umalini emakethe ubanana bese uba naleli phontshi lisuka la kwakho wena okwakho bekunginikeka ukunakekela lo banana asibuyeni ekhaya lakho asibe khona amawami isitshalo asibe khona noma isihlahla esikhona ngale kwalokho kube khona esitshalile phansi uanyaniswa kwakho umhlaba wethu la eThekwini uyawuvuma uanyaniswa.

0: Yes.
1: Awu iansa sithi ishalati.
0: Mhm.
1: Inakho wena udla kabili. Kona lokho kuyishalati nalapha ngakulokho kusemhlabathini. So ngaleyo ndlela utshala. Sisimcimbini nawe and then lapha lapho sifuna khona ubeetroot. Ubeetroot emhlabeni sikuona. So ungafaka nje ubeetroot. Egcekeni lakho lapha kube khona ubeetroot. Lalela ke yazi ukuthi ulokho uza amazambane. No patata. Uthatha amasaka nje. Amasaka nje alahle igoqela amasaka igoqela amasana namathini amadala lokho. Bese uyawabhobosa la iceleni. Bese ulokho uyijojela khona. Uwafaka lezi ilokho uza ithombo zika banana zamazambane. So usuthi ngamanye amazwi wena usunensimi esesakeni. Isaka lakho seliphenduke laba isaka lamazambane lelo bhakede beselifile walisika laba nezikhadlane wafaka inhlabathi phakathi wafaka uthi lamazambane impande zakhona ziyaguquka.
0: Yes.
1: Kuphuma amazambane lapho kusegcekeni kuwena. So amathuba abantu omama abanawo lawo. So ke ngamanye ama sithi silambile kodwa zikhona izinto esingazenza. Yebo. So bengibala nje lezo zinto enjengalezo ukuthi lapha kwa agri ngisabala nje uagri ngakangeni ngokunye. So kulo agriculture wethu mangabe so ubheka usebenzisa ispace onaso noma umhlabathana nje omncane onawo. Ke ukuthi noma uyazi kuthina enkonzweni ke engikhulele kuyona inkonzo kuthina sasinento ekuthiwa umasimini.
0: Alright.
1: Umnikelo loyo opromoteka nakuyona futhi lenkonzo ngabona ngasenkonzo ayisakhulu ngento engiyikhulumayo kodwa ngiyajabula sengizoyikhuluma futhi la emweni.
0: Okay.
1: Ithwa yabona khona into endala obona lezi zinto zayisebenza. Umasimini wawukade uthi igama nje wabantu abantu bathi umasimini. Kahle kusuke kuyisivuno. Uzofika uMaxoli umama umsemanga atshale lapha kwakhe egcekeni lakhe noma ke ensimini yakhe. Uma ngabe setshe ensimini yakhe abesethi ke umama umsima akasebenzi uyafisa nakubusela mhlawumbe iminikelo noma okweshumi nana nokuzonikela nje.
0: Okay.
1: Abese eba nengxenyana ensimini ayiqabulayo athi le eka Jehova.
0: Mhm.
1: Leyo ngxenye ka Jehova siyakha isishumi sakhe. So isivuno salapho uyasithatha uyasithwala uyanaso sesifike siyabusiswa esibusiswa lesivuno bese kuthiwa bazalwane ukhona umzalwane othi angathatha la umalini sekushaya itafula athi omunye hayi ngipheni lokho mina ngo 50 rand athi omunye hayi bo ngicela ukuthola ngo 100 rand athi omunye hayi singishaya ngo 150 ngaleyo ndlela sekukhona imali ephumile out of ukusebenza kamama two things uthola isibusiso lento bikade izobusiswa at the same time kwaphuma futhi ke ninzuzo khona lapho so ngamanyama kwagqugquzela lokho ukuthi asibe abantu abakwazi ukuzondla thina ukuze sizokwazi ukuthi ngalokho esiktshalile laphana mhlawumbe ke bengihalela inyama ke namhlanje le mali ngizoyithola ngokuthi kube khona abazalwane ngifike ngathi ngiphetha amazambane ngiphetha amakabishi sekuhambile kwase engithola lokho kwenkonzo ngase ngiphatha lokho kunye bazalwane manje ufuna ukuthenga thengani la kimi sekuphuma imali yenyama iqatha selikhona ke lokuthi ke lapho sengiya edda ke lapha ekhaya sengibuya neqatha so kahle si uma sihlupheka sikhala ngokuhlupheka khona ezinye izinto ebezizosisiza
0: izulu mzansi leli 98.0 FM sengicabanga nale nyama baba uyishoyo uthola ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngokufuya kwenkukhu umuntu uzokutshela ngephunga kuqala emzini wakhe yabona uzokutshela ngephunga emzini wakhe kodwa futhi at the same time akenzi lutho lo muntu okuyinto vele okufanele ukuthi avuke aqale lapha ko baby yabona afika abanika ukudla badle abaclean isilungile nje kuzokuba nephunga phela ingoba clean
1: in fact ngiyakade ngisho yabona nje ngoba izulu lomzansi kakho ngikhuluma kanje mhlawumbe ngizokhuluma yabona lapha emalokishini emalokishini bekukhona amahoko yikawe yoko nje
0: uthi awaza phelele
1: ipho umuzi nomuzi bekhona amahoko kunzembala sekhona ihoko lakho kuneyinkukhu yabona so lezi inkukhu futhi zesintu ngoba inkukhu lezi ezichamiselayo yebonto le so ngaleyo ndlela into ibikade ikhona amahoko lapha ne clean amahoko amahoko yingakho isikhathi ubukuthola ukuthi hawu na uchakide yabona udonswa yini ngoba udonswa ukuthi khona le enjengale eyokudla kuyena so ngezinye izindlela ngizothi sikhuluma kahle amaxolo ukuthi ama opportunities la umuntu athi ngidilize emsebenzi ngoba udilize umse ukuthi hayi ngisasebenzi lapha akuyawakhelela ihoko leli wena ukahleka usuzokwazi nokufaka uwaya ofanele ozovimba nezilwane ezisuke zizobulala izinto bese emva kwalokho wena uneyinkukhu esezikhona la wesimawuthi ufuna ukuba neyinkukhu kwefuthi ke zamaqana lezo ke zoyiphoqa phela ukuthi akufutufutu maleke so usebenza leyo gesi ke mhlawumbe ke kubalekele lokho asikhulumi ngalokho ku general malibiyeli libiyelekile igceke lakho kunawe kuthiwa ama free range zisakazeka khona la egcekeni uma libiyelekile libiyele zisakazeka la egcekeni uzothola lapha ekhoneni sekukhona isifukamela khona kanjalo so kukhona

0: kwi front line makuza ngasekutheni sihlane ekhaya. So uma uzobheka leyo mbewu mangizothi maxoxe ngicela imbewu yamakinati kwena. Hayi manje uma ekhaya sefanele manje alungise leyo mbewu. Sesiyayithenga ke le mbewu. Futhi uma bese sithenga sithenga impilo. Ngoba nami uma ngabe senginayo ngatshala kwavunwa engikuvunile sengizobeka ingcinyana kwami ngibekele isikhathi esizayo. But abantu abadlayo nami mangidla ngidla into ephilile enamandla ewunqo. Yabo njengamanje kunzima ukuthola abantu abathi bona batshale ukolweni bahloba yabo ukolweni into engani yabo. So lezo zinto lezo amabele yabona. So thina lempuphu le instead of impuphu besingabe sinamabele. So lezo zinto lezo zibuyisa impilo. Ngakho o high blood pressure kubangaka nje sinalezo zonke lezo futhi ezibalwayo because nendlela esidla ngayo. So ke poison is in the kitchen. Poison is in the pot. So ithina nje sidla ngithi we mina ngi buka nje hey bafethu shayikele ngqondweni uyazi uwulwesu size okay singizalisha igama angivuleke lisho ke once uzulu uzulu ungazwanga akazwanga kube khona nje la engizojabule ukuthi hayi mina ngithenga kulesi yasitolo ngoba sona si organic bese ama prices aso ayile phezulu bese kuthiwa umntakaba nabadla lapha kanti mandulo bekuyithina ukudla esidla kahle laba bamhlophe bebehalela ukudla njengathi ngoba bebengenakhe sinakho thina angilinganisa iRafage ebikade idalwa ukuthi thina sidla amabele esiswini sethu ibeyenza ukuthi uma besidla sikwazi ukuthi sisheshe sikhululeke
1: yes endlini engasayizwa
0: besingenayo lento ukuthiwa in all hemorrhage yonke into engale kuthiwa ama piles zonke besingenakho why because besidla kahle ubrown bread buwa ubrown bread ngempela
1: owenzeka
0: onokolweni ngempela so njengamanje iningi into and yazi makuthiwa yothe ngesitolo ukuba abesipaza nje for example uma ngabe uthenga ikese lodwa lezinkwe ezibrown uthenga ithu kwezimhlophe yini sidla ichaf sibalekela okuyikona okuyikona nakuba noma usuphazamisekile ubrown kodwa usasengconywana kunalokho so ngamanye amazwi sibalekela impilo sothi ke mama ukuze iphileke kuphilo la ekhaya ku imali ibaleke kancane kuyongena ezibhedlela ake sithi mama kube khona income generating idea leyo idea ehamsana no agriculture ngisakhuluma ngokuseduze kwethu letha lona kwenza inzipho nanana ngisakhuluma nje ngalokho kula eduzana esophila khona so uyayibona ke u seed bank ke lona esushoyo uma bese sokwazi ukuthi ke lapha kulesa stolo thizeni noma kuloya mama nothi stolo kuloya mama kuloya baba kuloya mndeni sihlale kuyothenga khona imbewu ngizokwenzela example uma uhlala ngaseShewood kunendawo yenesari leya ndawo leya noma ungena khona ufuna uthola yonke inhlobo yesihlahla noma iflower njengale iphi indawo njengale emalokishini
1: ayibona
0: yabona bakhona abantu abatshalayo emalokishini kodwa sina indawo enjenge so siyayidinga indawo emalokishini ongeza ukuba nje just ispaza sisijwayele kodwa kuzoba indawo lapha khona mangikhuluma ngembewu ngifuna kuphi ngiye kwanala lapha yana enesaria kwanala ngifengiyithola ngifuna ukutshala isihlahla sika salamula ulamula ubaluleke kabo ebazalwane umndeni nomndeni fanele besinase sihlahla salamula umndeni nomndeni singabe sinesihlahla sa ngoba uyenza izinto eziningi ulamula part kokunyenza ulamula ulamula uzokusiza vele usemkhohlaneni yingakho ngalesi sikhathi mningi ulamula ulamula uzokusiza vele kungakhona nje umkhohlane kuphela kukhona ezinye izinto ufuna ufana nasepolishini
1: yabona
0: so uyakwazi ukuthi umnikeze leyo ulamula uzokusiza uphelelwa amandla angithi kusaphela lamandla bese kuba amanzi bese kukhanyela ulamula kuwona la bese yakwazi ukuthi akubambe uyafast kulabo abafastayo ulamula useduka amanzi akhana nolamula yakho so ngamanye amazwi lezinto lezi izinto eziphilisayo. Happy Women's Day Maxolo.
1: Thank you baba yizwi lomzansi ni 98.0 FM saze sabonga ukuba kulolu suku lanamhlanje sigqugquzele sikhunjuzwe ngezinto ezinkulu kangaka ezisihlalele thina njengabantu besifazane yes nabo baba njoba sisho ukuthi ke lezi zinto izinto lezi abangazenza nabo futhi ngasekhaya andibabonala yazi sesina inhlanhla kakholo
0: yes
1: izinto eziningi sikhule thina kube sengazuthi akuvumelekile ukuthi wena ungakwenza uyayibona lonke le akuvumelekile ngalinganisa ngani nje angilinganise ngesinkwa
0: yes
1: kwangathi akuvumelekile wena ukuthi ungabhaki isinkwa ngoba isinkwa kumele uyesithenga
0: uyabona
1: lonto le yes akuvumelekile ukuthi wena ungenze insipho ngoba insipho kumele uyoyithenga ungenza ama perfume but ke uNkulunkulu emuhle sihanjelwe la ekuthenini ke sifundiswe lezinto ukuthi zenziwa kanjani then ukuthi ngilonge ngithe kanjalo yabona angikhulume nje njengayo lento okuthola ukuthi okwenziwa like konsiphi izinto zokuqina nani nani yazi ukuthi lento uma ngabe kwaziwa

sazi ukuthi namhlanje njengoba kube kuninga ngaka ucozulile ubaba uNkulunkulu wathi lokhu benginikela nolehlanu ngakunikela nomgqibelo ngakunikela nangesonto kungenzeka ulesibili wakho bese uba quiet ngenkathi ku quiet why uma ngabe kuthiwa seku quiet bese ulibala ukukhathazeka ngenkathi ku quiet wena kwakho ukuhlala uthi yazi baba uNkulunkulu njengamanje angikho busy but ngidinga a new idea yaleli khanda lama client wami ngidinga the new style engase kuthiwa ngiqhamuka naso esingekho ndawo masingalindi kuze kuqhamuke izinto le kude emazweni angaphandle bese siyaqala manje sifunda ukuthi kambe lokhu kwenzeka kanjani ingabe khona yini into eyake yaqhamuka nawe washo wathi lokhu yimini engaqhamuka nakho and ngiyaziqhenya ukuthi ngaqhamuka nakho abanye abantu babona kimi umbuzo uthi siyobona kwabanye abantu thina koze kube nini uNkulunkulu esiphile nathi italente lokuba masilisebenzise ngoba njengoba ukwazi kangaka nje ukunuka yingenxa yokuthi unetalent okwakho ke okusele ngenkathi kuquiet ukuhlala phansi udadisha ikhanda thatha unodoli wakho uyaluka kuzophuma estyle esihle osingakaze siqhamuke istyle waluko yedwa wonke umuntu uyofisa ukuthi wenze njani bese uyamluka so sithando sami lapha ekhaya ungilalele njengamanje I know zikhona izinto eziye zenzeke phezulu kwempilo yakho in the business noma ngabe kuphi kodwa engikwazi ukuthi kulabo basuke bathi bayazama thatha lento engishoyo ukuze uhlukane nokukhathazeka emoyeni thatha lokho engikushoyo and okwesibili make sure ukuthi Gonke okwenzayo ukwenza ngothando. Gonke okwenzayo ukwenza ngothando. Uma ngabe uzokwenza ngemali, angeke uze u-appreciate u-2 rand. Uma uzokwenza ngemali kube imali ephambili angeke uappreciate ukuthi angena ngamuntu namhlanje ehovisi lakho kepha uma uzokwenza ngothando uyo appreciate noma ngabe yini ezobe yenzeka abantu ababhaka amakhekhe make sure ukuthi njalo njalo iba nezinto ezintsha iba nokudadisha kwakho utheste abantu abenza amagwinya kunohlobo lamagwinya ongafungi ukuthi sidli ikhekhe la kanti igwinya asiphume emafutheni usuwa kwenze kakhulu amafutha ayimina amagwinya agcwala amafutha yini engingayenza ukunciphisa kambe lamafutha kuze kugcwala amafutha kuleli gwinya lami yini engisuke ngingayenzanga kahle so yilokho kakhulu okubalulekile okubiza ukuthi wena muntu wesifazane funa lokho uNkulunkulu akubekile kuwe once wakuthola lokho uNkulunkulu akubekile kuwena kusebenzise ungangabazi sebenzisa ungangabazi sebenzisa uthi ngize ngakuthola namhlanje okuyikona futhi awunyakaziseki ke weyithandwa zami uma ngabe kunjalo ungadidwa nayi competition ezinye zezinto thina ezisilimazaya kakhulu hayi nginele ngaqala nje ngadayisa uswidi ebhasini ngibona nobani usedayisa uswidi Usuyaduba manje awusamkhulumisa umuntu ngoba usevele wadayisa into yakho akuyona into yakho nawe uyabona ngoba siye silinde vele sibone ukuthi yini engenzeka kungenzeka nayo uyathasta lokho kudayisa ikona kokwakhe ngempela nawo kwakhe akafiki uyabona for a fact ukuthi akusiko kwakho yingenxa yokuthi ube nomona uyabona ukube kuthiwa bekungokwakho ubuyobona umuntu esekudayisa bese uthi inkosi yazi ngiyabonga ngoba ngidayise into thinta mehlo abanye abantu ngadayisa into eyenze omunye umuntu waba nothando lwakhe angeke ngenze nami into ezobukwa kumina maqedo omunye umuntu bese yayenza mawungajatshuliswa wena ukuthi njalo njalo uwe wedwa nje omile akekho kulandelayo uma ngabe kuwena uhedwa omile ayisho ukuthi wenza kahle angazi ngiyazibuzela nje kodwa once waqala wane competition okwazi ukuthi uphethe into yangempela ngenkathi usukuphethe into yangempela ithiweke la okuzokwenza ukuthi njalo njalo kuguzeleka ukuthi njengoba sesihambile sonke safike kulesigaba what next ke njengamanje ukuze ube umuntu wena oyohlezi njalo njalo elandelwa sibeke
inhliziyo yokuthi njalo abantu sebekophelile sibeke inhliziyo yomona sinikane isupport ithandwa zami okwedlula lapho kakhulu senzisise ngenxa yokuthi ukungenzisisi ezinye zezinto ezenza abantu bagcine mhlawumbe sebekubalekelile yabona la ufika khona shimaki okuyiyona yona musa ukuthi uma ugeza umuntu ikhanda uvela umthele ngamanzi uyonyukisa sithi kunyukisa ke ngakithi uthambisa inkwethu yakhe maqedwe uyishiye kanjalo make sure ukuthi uma uthinta ikhanda lo muntu ngangitshela omunye usisi naye onesaluni ngithi make sure ukuthi uma uthinta ikhanda lo muntu lithinte leli khanda azafise sengathi uthi awuqedi ukulugeza ngenxa yokuthi uzo kwenza ukuthi uma icabanga ugeza ikhanda uthi na kanjani ngiyagibela ngedropheni ngoba usibanibani akuve ngigezela ikhanda and kulabo bantu futhi abasuke bese saluni ngemtshela kanje ngithi akubona bonke abantu abathanda ukukhuluma yabona omunye umuntu uright ukuthi uma efika ezokwenza ikhanda mubingelele umxoxise kabili kathathu bese uyamiyeka umuntu musa ukukhuluma kusukele ngenile aza yoqeda umuntu uyakhuluma yo akubona bonke abantu abathanda ukukhuluma yizwi lomzansi leli 98.0 FM myeka khuluma myeka thule uhawuthule wenza into yakhe ekhanda ulokumbuza use right sithando sami athi yebo sisi ngise right yebo bhuti ngise right aqhubeka umuntu azilalele ngoba umenza kahle ikhanda kodwa leyo khuluma njalo hayi mina usuku usungixoshile lokho kwangempela yizwi lomzansi 98.0 FM ake ngilandeleke nansi imbokodo ubani lo sisilindiwe sisilindiwe mdunge walaphe lindelani ulindiwe yes ngeke ngaba naye futhi la ezindlini zomsakazo uthi sisi siyazama uthi kunekhathi la isiye siphume sihambe siyocula emgwaqeni uyabona uma ngabe uqala wenza into oyithandayo uyungaboni nanokuthi abanye abantu bangathini ngoba wena uhambisa umyalezo kaNkuluNkulu uzohambisa noma ngabe ikuphi ake simlaleleke edumisa nangu ke olindiwe mdunge

Shala mnandi la uphuthuma uthi nje Nkosi yeZulu yizwi lomzansi 98.0 FM mawusanda kuvulela umsakazo wakho ngalesikhathi sawona mlaleli wezwi lomzansi hle noma xolike ngalesikhathi kusukela ngo 12 kuze kube ihora lesithathu ntamba masosikhona ke kumnandi ngendlela ke eyisimanga uma ngabe sokunje ayi sokumawo ubukanti Hayi umngani wami kanti umcashelelani hawo awusuka madodoti wena uvela uqashe njena uvela uqashe nje umngani wami kanti ucashela angishongo mina ukuthi asidlale u Black Malibhati le all right angishongo umngani wami ukuthi asidlale u Black Malibhati musu ngicashele hawo suka madodoti uyahleka hayi gidi nesise sincane nomlomo omncane nakho konke nje ngazi ukuthi gondwane hawo kodwa Nkosi yami Uzani ke bangani bami sokuyisikhathi sethu phela manje uzani sambeni ngike ngisho njalo ngithi musani ukungiphusha musani ukuthi nithi mina okufanele ngihambe phambili kanti nina ninjani nje bangani bami asishayini ulayini okay nazonke so njengamanje ke sonke siyahamba siyakubazali into edala ukuthi sihambeke siye kubazali bangani bami akekho noyedwa umngani ovumeleke ukuthi athathe ifoni yomuntu omdala engazange wayicela angithi bangani bami Yes, noma ngabe yini noma ngabe kuthi uyazi ukuthi okwakho use frigide ayithi yazi bangani bami hlezi sifundisana yes noma ngabe uyazi ukuthi lamadanon lawa beke lapha awami kodwa wena awunayo i right yokuthi ukuthathe hamba kumuntu omdala mama baba gogo mkhulu ngisacela ini idanon bese thi umuntu omdala hamba ke uyoyithatha njengoba esho njengamanje athi kulungileke thatha ke ifoni bese uyayisebenzisa sebevumile ke abazali bethu bangani bami sesiyajabula ngenxa ukuthi sesokhuluma nobani no aunty all right Banye ke abazali bazosivumela sifone ngenxa ukuthi okokufona phela kukhona uma kungekho okokufona singakhathazeki futhi uma ingekho idatha ungakwazi ukusenda iVPN yakho ungakhathazeki kodwa ngokuzayo kuzokwenzeka umzali abe nalo idatha uzobe seyakuboleka ungakhali ngoba uma ukhala uzokwenza ukuthi yo singabe sisabolekwa nhlobo kodwa uma ngabe soba zingane ezilalelayo nezi understand ukuthi namhlanje akukho kungenzeka kube khona kusasa abazali bethu bazokwazi ukuthi ke basiboleke namhla kuthiwa sekukhona sezwani nazo ke ke mngani wami nansi ke inamba esoyisebenzisa sosebenzisa inamba e 0638208448 uma ngabe sisenda umyalezo bangani bami kanti uma kuthi siyafona asebenziseni inamba ewubani e 0604807164 uyabuya ku-anti uzothatha ukuphawula kwakho

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mthathe rongithi mina engiyakuthanda Thembi, izwi lakho liyangibuthisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho o
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

sesifike lapha ke enhlukano ndlela. Kodwa ngizokujoina nawe ngalapha nje bawungumlaleli nami ke sengiyokuba nguye manje. Ngibheke ngasekhaya. Hayi nokuthi ngibheke ngasekhaya ngibheke ngqo ekhaya. Baqhubeke baphumule kahle abantu ngiyazi ukuthi nje bakuyi long weekend. Abanye kunemcimbi khona bakuyona nje kumanje abanye babheke ngakhona.

0: 0754.
1: Phinda futhi.
0: 072.
1: Mhm.
0: 084.
1: Mhm.
0: 0854.
1: Uthe ufuna ubani?
0: Umndeni wakandlovu weBhekville, kodwa uma osethu udadewabo uBhethi Thoko Ndlovu wayeseGoli. Angazi ukuthi kuphi neGoli.
1: Nobafuna ubani?
0: UMasengane.
1: Siyabonga kakhulu ma.
0: Ngiyabonga.
1: Alright, khuluma njalo kuma nawe uma udinga isihlobo sakho njengoba ubezwa laba bantu bafona ngomsombuluko ekuseni ngo-8 kwakwana past 8 holiday ekusasa. Kuzobe kuhleli nje kumnandi emakhaya. Nawe ungenze njalo uma udinga isihlobo sakho ufona nje ngomsombuluko. Ukuze sikwazi ukuthi sikulekeleleke sikutholele isihlobo sakho. Inamba oyisebenzisayo u-076-395-4900. Yona namba oyisebenzisa kakhulu. Ukuzikwazi ukusizakala ke. Okay, ufona ngomsombuluko. Kodwa uma unodaba olunye ungafona after 10. Yes, uyafuhlengi umkhuhlane. Ungafona after 10. Yabona mabuwa nebhola ubuye ungathi wena wenzani? Manje ukhohle ukuthi uyasebenza. Manje into engizowenza ngizophama ngisho Wanzara. Hey, afanele ubuke ibhola uma usebenza ngempela. Ngoba uyakhahlela wenze yonke into. Kungafa nemishini. Hey, madoda. Ubuke nabantu mabeshwebe. Kodwa ushwebelani? Ithuba elinje. Wengcobo. Ithuba elinje. Ibhola lingasibulala. Hey madoda, kwiBanyana Banyana iphumile ke lapha kwi Africa Cup. Madoda, hayi ngeke sashanga 2-1. Hey, bengubuka umdlalo lenginethemba neMorocco ngithi kodwa amantombazana ayaye koloqala. Lamthola nje ugoalkeeper ehlalele phansi walibuka phezulu. Futhi angazi umathi ibhola ngathi ungakhuluma nalo. Khona isikhathi ungathi ungaliqhweba uthi heyi, izangapha. Molo mhlobo wami. Molo mhlobo wami, kude izapha. So, lamudla igoli yokuqala. Lesibili nalo. Eish. Ayibubona na eMorocco uthi hayi, ihamba nathi impela. Bengathembi ukuthi hayi, sizobuya lapha. Yesu samile sithatha amashansi kwanathi siyabadedela abantu uthotha amathuba ethu asiwasebenzisi. Usaphuma kanjalo ke soboqhubeka abanye. Kanti bebezosiza le game ngoba esenze sikwazi ukhwalifayela i-World Cup. Le siye eBrazil. Brasilia. Kodwa ke asazi akhona amakhwalifaya amanye. Kufanele sibuye sizame kona ke sithembe ukuthi ke sokwazi ukudlula ke siyele phambili. Kodwa lona ibhola nobe limnandi kakhulu. Sundowns is all yes, idlale kamnandi kakhulu nayo. Ibithwele nzima, Sundowns bengelula nje akusafani nje lokuthi uzozenzela. Bekunzima kakhulu Sundowns. Iphunyukile nayo. Yeah, imbobo yeNight. Kanjalo nePirates, nayo iPirates bengathi nje hey Sophia nje sithi 1-2, 1-2. Akuzange kube njalo. Umdlalo impela. Bekubonakala ukuthi noba yimisela abantu. Kanjalo ke nawe uma ufisa ukuthola isihlobo sakho ke please uyasithinta ke ngomsombuluko ekuseni between 8 and 8:15. Isikhashana esincane nje ube nephepha nepeni. Inamba osithinta kuyona 076-395-4900. After 10 uma unodaba olunye ofisa ukuthi ngiyafisa ukuthi lukhulunywe kulolu hlelo uma ngiyafisa ukuzongena khona ufona after 10. Inamba ke oyisebenzisa u-076-395-4900. Lolu hlelo lixhaswe ithemba lokuphila. Umthathe nango sekhona la izo sabona. Hello. Sikhona baba, kunjani? Sikhuluma nobani? Singakusiza ngani? Kuphi nendawo?
2: Oh, uMakhosezwe kaMadondo.
1: Yes, Makhosezwe.
2: Ngicela usizo lana. Uzanele basheshisile. Ubhekule khulu inhlobo zakhe la.
1: Ya.
2: So, uthe ungcelile wathi

0: nesakhe ka-grade 12 ukuyawa ngidonsa wathi yini kwenzakalani enhle kwenzakalani lokhu njani
1: esho umntwana yese
0: yebo esho umntwana ukuthi kwenzakalani ngalona awumbize ze la hhayi ngize ebese angibuze ukuthi hhayi bo mntwana kwenze njani awusawena awusahambi confidence iphi pride le ngikwazi unayo akusawe ungijikele even ngisho indlela ohamba ngayo awusabi nabanye abantwana kwenzakalani ngawe ngisho uthuli ngiyakubona ukuthi awusawena
1: kube yinhlahla kube nalo muntu okwaziyo oku-understandayo ma nikhuluma naye wamchazela nisimo ukuthi kwenzakalani
0: yebo ngathi ngiziveza anginalo ikhono lokuthi ngiyichaze emntwini
1: yes
0: because umuntu ophila njengami enyameni usangayenza kube yinhlekisa loo nto
1: oh yes
0: othisha banomqondo wokuthi if mase bekwenze mhlawumbe bakwazi ukwedlulela omunye-ke nguba sidalwe ngokungafani nendlela yokucabanga futhi ayifani usangayenza inhlekisa phambi kwengane yayibona loo nto ngisuke ngibalekela into kanjani
1: yes ngiyakuzwa
0: wathola ukuthi bengihlushwa naye isimo sempilo
1: oh yes
0: kwakuningi
1: awukwazi ungaguli izifo zikwazi ukungenelela ngoba lokhu kuhlukumezeka kuyawuthinta amasosha omzimba bese uba weak ngenxa ye-stress ne-depression
0: yazi baba usasho lokho ngike ngaphathwa yabo lo mthambo lokuphatha mumu nesitresi kakhulu
1: yes yebo
0: ngangakwazi ngisho ukukhuluma
1: yes
0: bengithi ukuze stroke yokulandela lokho
1: kuba njalo vese uyacabanga kuningi and akusa-absorbeki akusafundeki manje yonke into iyayichitha because ulimele
0: ngifana njengesithombe nje
1: ngiyezwa ngiyakuzwa
0: even ngisho ngisekhaya azofika thoka ukuthi mhlawumbe ufike late ngiyenzile izinto kwaphelela kodwa akayisweli into angayisho umzali
1: okusho ukuthi ke kwayena umzali
0: ngisho mlele
1: ngiyayizwaasalelwe
0: yindaba thoka ukuthi mhlawumbe yabona nje kuzosa kunamhlanje ngilale ngabo-4 kwathi ngo-5 emsebenzini uwangivusa
1: vuka
0: hambe naye kuwashing kuyabanta bengaleli ngikhathele kuningi ngiphuma ngisho esikoleni ngahamba ngayofunda nakhona even ngisho ngihleli nezinye iy'ngane ngithi ngizame ukufunda kuningi angingeni kona-ke manje angeni kona ngathi
1: ngiyakuzwa
0: unzima kakhulu ngoba manje angikwazi even ngisho ukuchaza ukuthi
1: bengifuna ukubuza ukuthi uyakwazi yini ukukhuluma noma ngeke uzothi uyangiphendula ngikutshenile nje izinto manje usukwazi ukukhuluma nje anga-understand ukuthi le nto ihlala kanjani kuwena
0: kade ngababa ngangizama kusukela ebuncaneni bami ngaze ngazama kaningi futhi ngizama ngisho ukuyibulala
1: hayi bo sekufike kuleso simo esinjengaleso
0: hhayi ukuthi futhi into eqala manje ngicabanga ukuthi ngangifunda u-grade 4 noma
1: u-grade 5
0: ngazama futhi ukuyibulala
1: ngayo le mpilo yasekhaya
0: ngayo le mpilo le mina bengiye ngishiwe even naney'ngane engingaphansi ngey'ngane by that time mhlawumbe ngingo-9 years, 8 years kodwa ngishiwe nosana ungawoqeda ngisho inyanga uyephi umzali uyophuza uthi uyabuya esikoleni kunale nto okuthi kumzali mumu ukuthi amathuba omsebenzi anqambile adayise okay it's fine adayise kodwa manje sekudayisa mina nazi ney'ngane nindlini ukubheke mina incwadi
1: kufunda nini usithola sibisikhathi ziyakhala ingane mayakhala.

0: asize umuntu entweni angayazi ngoba awubazi ubuhlungu bayo, awubazi ukuhlukumeza kwayo, awazi futhi ney'nduku ey'khishwayo mase kufanele ukuthi ulwe naleyo nto.
1: Ngizwa usista owaziwayo osiza abantu abaningi, but inini enikhuluma nichazela abantu ukuthi uma befika beniyeza ukuthi abathathe i-treatment, abadle i-treatment. Sengibuka la ukufika khona ukuthi usu-positive manje nawe, HIV positive.
0: Yes.
1: Uyakwazi kuyithatha kanjani lento? Because abantu abaningi abakwazi kuyiveza, basabela i-profession yabo ukuthi eyi kuzokwenzeka lani. Ngifuna ukungithathe lapho mhlawumbe isithombe kubantu ukuthi wenza kanjani kuleso sikhathi. Kwakungasona isikhathi esasilula.
0: Mina but nokosi uma ngilandela i-history yami from uma wami nje ongizala engathi impilo yami abnormal kusukela ngimncane. Uma ngimncane kuthiwa umama mayihamba nami ngangima e-taxi rank. Ngidance, ngizungezwa abantu, ngidance. I've always been a child that is so outspoken, that is so out there. Ngangivele ngiyi-bubbly child nje owayivele abnormal ithanda abantu ekukhuluma, naseyikole nje bengifunda kuzo bengifike ngibe lolo hlobo. Engicabanga ukuthi uNkulunkulu ngathi wayevele itshalile le nto ukuthi ngizoba umuntu ozosiza abantu. Waseqeda-ke le nto yehloni kimi, yabona, waqeda le nto lena yamalimi kimi ukuze ngikwazi ukusiza abantu. Kodwa angeke ngize ngikhohlise nenkosi, HIV ukuze ukwazi ukuyinqoba kumele ube ne-support system, i-backup system.
1: Yes.
0: Wadlala enkulu i-role, enkulu i-role umama wami.
1: Mm.
0: Enkulu i-role ngoba iyona nto abantu abaningi abashoda ngayo le i-support.
1: Yes.
0: Number 2, ngabukela ukuthi sebebaningi abantu abashonile, nenkosi washona abantu abaningi. Ngakweleka umalume wami ne-history in peace uDumisani owayehlala ka-Q. Noma ngingeke ngize ngisho ukuthi wayephethe yiyo ngoba into yomndeni, kodwa uma ngabe ngihlanganisa manje ngibuka ngathi I owe this to him ukuthi I need to live, I need to help people because wayeyo umalume wami osenhliziyweni yami kakhulu. Yabona, ngayifunda le nto, yangibangela ulaka ngayesikoleni, ngafunda ukuthi iyini HIV. So I'm a trained sister with HIV, PMTCT, nje konke MIMARD ngayifunda ngayiqatisha ngoba ngafuna ukwazi ukuthi yini le kimi.
1: Uvula le klinikhi nje uvula unolwazi yonke yalezi zinto?
0: Iklinikhi ngiyivula nginolwazi ngoba ngiba ne-conversation noNkulunkulu ukuthi ngiyabona ukuthi isikhathi sami kangesingi siyangiphelela. Siphelwa siqedwa yini? Siqedwa ukuthi odokotela engisebenza nabo, o-medshot engisebenza nabo, like mhlawumbe ney'guli ngiyithola ngitshelwa yibona ukuthi eyi but ngathi awukhwalifayi ukuba la, udinga ukuba nento yakho. Ama-compliments mayifika, lo wasista ungiphilisile emoyeni. Ngaba ne-conversation noNkulunkulu ukuthi from here senze njani. Ngiyakuzokhola ukuthi ngavuka embhedeni nje ngathi inkosi konje ngi-aplaya phila noma kuthiwa kufuneka nje ikhampani ngoba phila ngisebenza mina e-Cape Town, e-Cape ise-KZN angazi lutho. But uNkulunkulu wathembeka, ngaxhuma i-connection ngabhalisa inkampani. Uma ngifika laphaya kwathiwa siyaqala ukurejista ikhampani inalolu hlobo, khona o-circumcision, khona o-prevention, khona o-immunization, khona obanibani, kodwa siyayiqala eyilolu hlobo lolu.
1: Uyivula niniki ikliniki? Uqale nini ukuyivula after i-divorce? After divorce.
0: Yes, ingane nje sakhasa iclinic yam azakathathi nanenyanga ezisithupha. Ingane sakhasa nje.
1: La ku social media la abantu abaningi sebekwazi khona ngeenkulumo zakhe ezokwakha zokusiza abantu, naye iclinic iyangena khona. Uyiqale nini ke leyo?
0: Leyo kwakha ngayiqala ngisekhona emshadweni.
1: Yes.
0: Kodwa kwasho ukuthi ukuqala kwami emshadweni ngimpintshwa i-character engiyidlalayo kubomama uMfundisi.
1: Yes.
0: Yangicindezela kakhulu iya-character ngoba laphaya awukwazi ukukhuluma noma yini, laphaya awukwazi ukuphila impilo yakho, laphaya awukwazi ukuthi usho imizwa yakho ngendlela ofisa ngayo, laphaya kumele ukuthi uthi uphile enye impilo kodwa uveze enye impilo. So ngaqala emshadweni kodwa ngibona ukuthi akwenzeki kahle ngenxa yokuthi ngangisendaweni erongi engicindezelayo, ngingakwazi ukuthi ngibe vocal ngale ndlela le njengamanje esengikuyona.
1: yaqala ke uqala kwaye ukuthi

0: ngayo but ngiyajabula ngoba uyile khona wamhlonipha uma waxoxa wenza yonke into noma ubephuthuma nasemsebenzini kahle kahle kwenzekaleni ke lo
1: yebo ngiyaqala ngokusho ukuthi nje kahle yase umuntu asuke wathatheka lezinto zomhlaba ezafika nje madrazi utshwala nje yonke lento
0: yes yeah
1: umuntu egcine sengasazi nanokuthi unekhaya sengihamba ekhaya ngihamba kuphela iy'nyanga ngingasalali ekhaya hambe nabangani sihambe njalo sihambe amaphathi iy'ndawo zobumnandi nje ngingasaziwa ngisho kha kuphela ngisho iy'nyanga ngingabuye ekhaya
0: nje yaqhubeka le mpilo kahle kahle ungene ngabangani
1: yebo abangani akukho kungilalela nje abangani yonke into ngiyibeke kuqala ngibona ngazi ukuthi ibona abangithandayo kanti angazi ukuthi ngimindeni ongithandayo nomama ongithandayo
0: ngesikhathi uhambile nihleli lapha kubangani-ke la kwamayithanqase la nihleli khona ebumnandini kunama-guys nihleli nabo akukho le ndlela ukuthi eyi ekhaya bazongithethisa ngilele phansi ngilele endaweni ebhedayo nginombhede wami njalo ekhaya
1: Eyi kwangingasifikeli lokho ngaleso sikhathi ngoba nakhona kusuke kumnandi nje unganaki kukhona yonke into osuke uyidinga ngaleso sikhathi ucabange nje ushiye umbhede wakho omkhulu lapha kiniyolala phansi nakunenge besihlala ke nibibheda kakhulu sihlala nengane naye nengane siye sichamelo yiyona uvuke nje eninikaphulika kodwa nje kungasidiki ngoba nje uyazi ukuthi nabo utshwala bakho nazi into ezenje nemirati nje ngomlambi ngisho ukulamba ushiye ukudla kini lapho la sihlala khona akukho kusho ukudla asilamba nje iy'nsuku ney'nsuku
0: nanguma uhleli kuyabalisa ekhaya bekuthini kuwena nanguma ekhalela
1: bekusika lokhu nembeza ufike ngaleso sikhathi uma ngisuke ngibuyile ngivulisa iy'nsuku kuba ngazi ukuthi ngiyamuza manje kodwa kuhamba kuhamba kube khona le nto engazi ukuthi nje iyangixosha endlini ethi hamba hamba buyela kwabangani bakho nje
0: uveza nokuthi nihleli la nihleli khona kunomchamo le ngane omngani wenu naye enihamba naye ey'nkwarini inengane encane
1: yebo inengane encane kakhulu
0: yes kodwa ke akukho konke lokho iyayishiya naye ingane ihambele igade obani ingane kuyobonakala ukuthi kwamanje mase kukhona iplan olayini ukuthi heyi nansi endaweni ebumnandi asihambeni sebomnandi nishiya kanjalo
1: uyayikwazi ukuyishiya nobhuti wakhe naye ofundela i-grade 10 abanabazali nje uma wabo uyiphara bayihlalela bodwa endlini nje uthungumana nje
0: Nansi-ke into osuyithintayo manje ukuthi kwamzali la kusho ukuthi umthetho awukho nomzali wala ekhaya naye uyiphara naye uzenzela izinto zakhe so lezi ngane ey'khula kanje umngani wenu naye onengane naye so akekho umuntu okhuza omunye akhuzwana
1: akekho okhuza omunye ngoba nomama instead yokuthi afike endlini ezobheka iy'ngane akayi-check-wa kuyi-check-a uhlala lapho nje la kudayiswa khona zona lezi y'dakamizwa ayisebenzisayo nje akezi ngisho endlini iy'ngane ezizezekena uma yifuna leyo
0: yiphi idragi benisebenzisa nini idragi yiphi
1: ayi abanye bethu bebesebenzisa leto le ethiwa inklabha abayifaya emakhaleni mina bengingakafiki kuyona cause amakhala ama-sensitive kakhulu ngiyashesha ukuzwela into ezimakhaleni so bengingakofiki nceleli kona
0: so kodwa akhona ama-drugs amanade ekhona lapha notshwala kuyaphuzwa kwenziwa yonke into
1: kuyaphuzwa nje ayikho inhlobo drug esingekho imgwinyo nhlabha nje konke
0: ufikile noma waya kwi-support group ubekutshenile noma uthi uzokusaphi noma uthole usulapha phakathi uthi hayibo ungathi uthe ma ungithengele iy'mpahla nje ungathi akhona la
1: hayi savuka nje kuseni wathi esontweni uyazi ukuthi ngumuntu ongenanxa ke nje nesonto ngiyayikhonzela nje bengizenzela umbhedo kodwa nje.

0: inkonzo nje bengazi ukuthi
1: ukhule ngayo. Yes, yeah. Mase fika lapha uthi uyabhekayo akhona esontweni la.
0: Yebo, mngithi ngiyabheka khona sesontweni nje mase ngilalela nangu khamba kwaye kwesikhathi ke ngihambe ngibone ukuthi hayi kahle kahle kuzosizwa impilo yomuntu la, umuntu ufuna ukuguquka aphile impilo e-right ehamba ngendlela e-right.
1: Uboneni lapha into ofe wayibona yakuthatha emva kokuthi usulalele wathathwa yini kakho?
0: Ngabona uthando abafike banginyale nemanko sintshe, wonke umuntu wakuzokhama ngendlela e-right, bakukhombisa ukuthi uthando akulona uthando oluzuthole ebanganini isikakhulukazi esikhathini esiningi, uthando nje uyaluthola. And futhi safike sadlala usheni kwa
1: ya. Uyapheka phela umanko siya kwadliwa.
0: Yebo, and ngabona ukuthi kahle kahle kule lezinto ebengihlobene nazo akululeki kuzona khona asebeyivunile kuzona ebezi-western kulezi zabo ebenginazo. Nami mengingazama ukushintsha impilo yami konke ayikho into ezongivimba, akekho nje uma endleleni yami ngingakwazi ukwenza lokho.
1: Selokhu waya kwi-support group kunjani? Usahamba uyolala koke lapha kamayithanqaze, uyiphethe kanjani?
0: Akungifikeli nje nanokuthi ngize ngiye ushe umasi ezethenga isteso esinuka kahle ngihambe futhi ngalezo ngivuba umasi engangazi isteso ngiyoyinukisa ngomchamo angisenje ngize ngikwazi.
1: Ngingakhuluma noma izolo ngendlela ajabule ngakhona uthi abakaze uhambe, so lokho uyihlalela ekhaya manje. I-Star Soft usuhleli ne-Star Soft awusasise ku-Star Mchamo manje.
0: Hayi, angisasisi nje emchameni ukuthi ngenzelani.
1: Abangani baphi phela? Woza geli phela sambeni kumnandi nazi indawo ezimnandi, abavele abaqhamuki bakubiza.
0: Akusangifikeli, abasafiki nje ngoba ngathi nabo sebeyabona ukuthi ngidistensile kubona nje. Kodwa nje angifuni baze bangicabangele futhi omunye izungu nje, ngiyakuqhubeka ngiyababingelela uma ngiyivuleyo, kodwa isikhathi esiningi nje abasangiboni cause ngihlezi ngiyihlalele endlini, ngiphuma uma ngabe nje esikoleni ngaleso sikhathi.
1: Oh, esikoleni usafunda?
0: Cha, ngiqedile last year, ngizenzile enazi manje.
1: Oh yes, so siqala manje wenzile enazi. Next year uplan ukwenzani?
0: Next year ngibuyela esikoleni ngisa-applyile, ngilinde nje yama-report ukuthi ngizokuhamba kanjani.
1: Yini kade ufisa ukuyenza?
0: Kade ngifisa ukuba i-trusted accountant.
1: Ngiyabonga ke uma ushintshile impilo yakho, uma ubejabule kakhulu uthe uma ngifonela namhlanje noma izolo ethi sekuphela isonto lonke uyihleli kahle, awuzange awusaphume awusahambi, kwangijabulisa ke lokho ke. Ngiyabona futhi manje ukuthi nawe indlela okhuluma ngakhona ushintshile, awucabangi lento. Awukhulume nabangani abangangawe ngoba igenge encane yonke lena ijabulela umgwinyo kuye enkwarini namaguys ukuthi le mpilo injani, ilimazana kangakanani.
0: Konta ngayami engifisa ukusho kubona ukuthi le mpilo le siyijahile akuyona yethu, but futhi iyasilimaza, isemoyeni, isempefumulweni, and futhi iyakwazi ukuthi kumisele impilo yakho nje konke izinto zakho ingagcini seyingahambi kahle. Cause esikhathini samanje kunabazali bethu abafani, mina ngihleze kuye ngisho ukuthi umami ngiyabonga cause akagive up kimi. Abanye abazali banezinhliziyo la ngaphandle, uyakwazi umzali ukuthi asidube nje forever ngoba usesesuke sebona ukuthi usuqala ukuyiphatha ngaleso sikhathi sengasafuni nje esihlanganisa naye. Kanti-ke umzali-ke uyena first priority yakho, kumele uhlezi naye uyithanda futhi empilweni.
1: Akhulume noma usho la mazwi awasha kwi-support group nokuyixolisela nokumbonga, ukhulume naye ulaphi noma ungalishonga igama lakho ma, kodwa ukhulume naye umbonge.
0: Yebo ma, ami ngifisa ukukubonga ngesikhathi sakho ongihlezi ngiya sona, and futhi I'll give up mina, ngiyakuthanda futhi ngihlezi ngikuthanda and ngiyaxolisa ma ngako konke esengikwenzile, ngikhula inhliziyo ngangakukhombisa uku-appreciate-a, ngiyabonga futhi ngeke ngiphinde ngibuyele ngezinto ebhedayo zakudala.
1: Ngomhla wa-5 uzobe ukhona kwi-support group?

0: umsakazo yizwi elithiwa 98.0 FM. Asiqhubeleni phambili sikhulume nomunye usisi omncane naye uhambile waya kwi-support group bekhona izolo. Sabona wesisi kunjani?
1: Ngiyaphila njani msakazweni?
0: Siyajabula ukuthi sikhulume nawe. Uyabona usumkhulu usuyi-celebrate intombi, sikhuluma nasemsakazweni.
1: Yebo, ngiyabona
0: ba. Yes, ziyenzeka, ziyenzeka izinto. Right, angifuni uzisho igama. Ngifisa ukudwebela abantu isithombe la kuyile nawe kwi-support group ukuthi wena uya nje udlule phi, kwenzakaleni kuwena, noma ungawashila amagama abantu futhi ungazisho igama lakho.
1: Alright, ma.
0: Yes.
1: Ngiyathanda ukuningelela nonke ebalalele emsakazweni. Ngikhule ngihlala nogogo elisikisiki la Stoflastenga kamuvele mivili emzini wakho gogo bese shawe stroke olekthi bengingayazi. Kwali ngina 11 years ngalivakashela eLamonti kababualo. La ngitshengisa ubaba wamangempela. Ubaba wamangempela wasemaputu uMozambikian, but ngikhulele sisi ngazi ukuthi ubaba wami uwumXhosa. Sengibanjwe istage ngaqala ngahlupha ngabhema insangu ngaphuza incingidla namazeni. Ugogo wafonela i-oled walitshela ukuthi ingani siyahlupha isiqale nokungigolozela manje. Ngamuva ngeza kwi-oled la ngibhalisa e-JMU lase ngahlala nalunyaka wonke, but besihlezi sinenkinga yokubanga insango. Angikwazanga umlalela uma bengihlezi ngimoya isilimi uma ngitshela engikhuza ngentango ngo-October agcine sengixoshwe endlini. Ngangamncenga ngaba nenkani ngaqhubeka ngahamba ngohlala e-drug house, e-pink house, dayisa ama-drugs, i-crystal nengidi. Ngabhala uvivinyo lwa-term 4, ngabhala ngaphasa. NgoJanuwari sengibuyela back eDizababa eLamontville. Ifike oleti selingasahlali khona selimuvile kuthola hlale Drakensberg. Impilo yami yaqala kanjalo.

0: lobe ungene emadrugsini ngase ngibhe malona leli drug i-crystal meth.
1: Ilalela.
0: Yebo baba, emsakazweni. Izwi loMzansi lingisize kakhulu because ngikwazile ukuthi nami ngiyisukumele ngihambe ngiyothola iyalo ngokwempilo. Inhliziyo yami ihlezi nenzondo, angikwazi ukuxolela omunye umuntu. Njalo uma nginenkinga ngisebenzisa i-anger. Ngiyabonga.
1: So ufikile-ke lapho, uneminyaka emingaki?
0: Na 15.
1: Ubusufunda u-grade bani?
0: Engenza u-grade 8.
1: Okay, uma umazi uthi ukuphi njengamanje?
0: Njengamanje uma use Drakensberg.
1: La ehleli khona.
0: Yebo.
1: Uma umuntu ophuzayo usemncane naye futhi.
0: Yebo, uma una 36 uyayiphuzela.
1: Uyayijola futhi.
0: Yebo baba, uphila ngokujola cause naye uma ngichazela ngestory sakhe akukhulanga kahle. Wayelezalwa kwasurvivor yena uma wakhe washona kamazi.
1: So wena all along wazi ubaba wakho nje umXhosa, usuthola kamuva ukuthi ubaba wakho wasemaphuthu?
0: Yebo, ngathola ngina 11 years ukuthi ubaba wasemaphuthu. Uma ngimbakashelile la eLamonti Germany, mase ngibuyele emuva kugogo ngama-holidays, ngafike ngahlala futhi ngangasho.
1: Wake wambona yena ubaba lo?
0: Yebo, ngake ngambona uhlele eMayville naye, but ko-Pesheya eKhathi Crest.
1: Okay, niyaxhumana naye, kukhona indlela akusaphotha ngayo?
0: Yebo, nginayo inamba yakhe, but ayikho indlela asisaphotha ngayo since nje uma wangazisa yena.
1: Wathini mase kubona yena ubaba?
0: Wangichazela ukuthi uma wabaleka nami wayesephuza kakhulu, emshaya nokumshaya.
1: Njengoba udinga usizo, akusizi ngalutho?
0: Cha baba, nami kade ngagcina ukuthi ngithintane nabo njengoba besengicalele leli drug leli, cause bobabili bangilahlela izandla. Akekho engithembela kuyena kubona cause anampilo bobabili.
1: Okusho ukuthi wena ubungekho ungene kuma-drugs kangakuba i-support ibikhona ekhaya?
0: Yebo baba, ngabe nasesikoleni ngile kulo nyaka ukuthi indawo yokuhlala ngiyithola ngakhoze ngifica uma isengasa-ready la.
1: So ukuhlala ubuhamba uhlala kuzo zonke nje indawo?
0: Yebo, bengihambe ngihlale kuzo zonke iy'ndawo until ngize ngithole usizo kumamxolisi nomxolisi.
1: No, kulungile. Next year we ubele esikoleni angithi sivumelene.
0: Yebo, ngiyabonga.
1: Right. Ufike lapha kwi-support group, uyakhumbula ukuthi benenishona niphuma nihambe, ngiyabona ukuthi ninevani, ngifuna ungishaya ngevani ngolalela.
0: Yebo.
1: Bengifuna ukudla ikhona, ngibona ukuthi ngifuna ukudla ikhona, izona nganibamba ngathi hey, wo, uyakhumbula?
0: Yebo baba, ngiyakhumbula.
1: Right. Nifike nabonani lapha ngaphakathi?
0: Lapha ngaphakathi baba, sike sabona abanye abantu abasebenzisa ama-drugs njengathi nabaseke balithola usizo ngaphambilini, kodwa namanje basaqhubeka basahamba cause bayathembela ekushintsheni, bayathembela kubona noNkulunkulu-ke simkhonzayo, akaze silahlele imathawula.
1: Nife nathola nothando lapha?
0: Yebo, sesathola nothando nosizo nogqugquzelo lokuthi asiye esontweni ukuze into zethu yilungi, sondelani nokusonda.
1: No. Ngiyazi ukuthi wena ukhule ngewesile.
0: Yebo baba.
1: Ngiyazi ukhule ingane asewesile wena kakhulukazi. Kodwa ke sivumelane ngokuthi sebenzisani leli sonto elikhona la Mount Intain, igama lesonto lapha.
0: Isechibini baba, namhlanje besingayanga, uma uthi soya naye next week.
1: Oh, next week niyachibini nje manje.
0: Yebo baba.
1: Le-Etsela Mount.
0: Yebo, lelehlela muntu baba.
1: Oh yes, yeah. Nokulungile, ngiyajabula ke. So impilo yenu iyashintsha manje ke?
0: Yebo baba, iyashintsha cause izolo okay, umxolisi uke washaya but namhlanje sipheme insango nje usuku lonke.
1: Yeah. Aniphemile futhi insango namhlanje?
0: Yebo baba.
1: Phumani phela, lento engiphele besikhuluma yona nje ukuthi iphumani kule nto ke nje.
0: Yebo baba, siyazama, kukho lula kodwa kancane kancane.
1: Kukho kulula, kulula ukuthi ningathathi lo 20 rand bese nithi awuthi siyama query social. Zitsheneni manje ukuthi niyashintsha. And itshena noboy lo, uboy mayezobuya ahambe nithi noshaya i-staff, niyibulala nina manithi niyoqaqa. Awufi ngokuyeka ama-drugs.
0: Yebo.
1: Awufi ngokuyeka ama-drugs. Uyakhumbula ukuthi sivumelane ukuthi fanele ukuthengele i-uniform uma kuqala unyaka.

0: kwahamba wahamba engagcina ngiba nenkinga kwaba khona icala elenzakala endaweni ngaboshwa ngiboshelwe irephi ngayazi kwathiwa ngirephile intombazane yakhona endaweni safaniswa ngamagama kunimathelwane wami owubizo negama lami kodwa bebebazi vele endaweni ukuthi mina ngikho kulelo cala ngoba nomseshi wazi wabuya futhi wayeza kumina kodwa inkinga yami mina ngibuka ukuthi ingathi la yaqala khona ngoba emva kwalokho ngithe sengiphuma ngishejele ngastreseka isikhathi eside nje ngoba kuthe nayizolo ngiphuma lapho ngabona umuntu obesiphethe ejele khona la e-Durban Stage sengiyogibela uphethe lapho ilokuzana ijumbana seyimpahla useyiseranja ngale ndlela ngiyabuka ukuthi namhlanje ngizobuyela kulesi simo lesi sadala vele shuthi ngizogcina ngibuyela ejele noma ngizofa noma ngizogcina ngiyibhara ngilala emgwaqweni ngibone nje umuntu obesiphethe ejele kwenzeka ezinye
1: iy'mangalima lo ube ujele lo noma ubekomunye
0: umntu isigebengu umuntu obeshaya inombolo ngaphakathi sabingelelana futhi kodwa engendlela eyiyona unqene ngisho ukungicela ishumi
1: shu
0: ngayibuka namuthi kulesi simo lesakusona shuthi namu empilweni yami njengoba ngile ngihlukumezeka kanje ngile ngithule mhlampe nami ngizogcina ngendapha emgwaqweni iyona into engenza ukuthi ngikhuthalele ukuza lapho ngiyabona nekhaya selimile manje izinto ekufanele ngabe ngizenze ekhaya noma iminyaka yakho isihambile izinto zami zimile kahle kahle ingakho ngiyizele lapha
1: umfana omdala uphi usekhona noma usashona
0: usashona
1: ngekwenzekalani ya
0: behamba labafana abadala kunaye futhi esikimini sakhe kuyena umuntu enehlizimbi behlosela bemngenisa ngamawindi kuyena nje ophambili uforward ngazonke izinto egwazana labadala bemele ngemuva esashona kwashoniswa yilokuthi yena kade forward kakhulu
1: shu
0: enganqeni ukukhipha igazi
1: so
0: washona njena 17 years then
1: yes naye kusho ukuthi
0: wayesemina ngibene
1: ya
0: mina nje ngisanenhlahla ngoba sengiphilile iminyango ngoba nginanabashana bamade bedayisa iy'dakamizwa abasekho ba u-2 bonke bangaphansi-ke kwami ngenxa yazo iy'dakamizwa nje
1: sho sho sho
0: ey'ningi iy'nkinga masweti yabona nje kuyimanje ngila kasibari usisezoshada uyena futhi umuntu engifisa ukuxolisa kakhulu banami ngasizonke isikhathi
1: fanye
0: ngabe akangifuni nje lo sibari ngathuka inhlambembe kwathi ungena umshado lakasisi mina angidla iy'dakamizwa ngingaphandle useduze kwasevela la ngidla iy'dakamizwa ngithuka nawo amaphoyisa ngapha uhlinzwe inkomo ngala uyangena usisi ngiyathuka nakasibari heyi ngagcina ngixosho kwathiwa ngihamba ngibonanga kasiswamdala kodwa still usanami uyakwazi ukungiseka lapha nalapha angabe nje bangixosha
1: lapha mhlawumbe ukhulume nabo ukuyixolisele kubona nje
0: eyi ngicela ukuxolisa kakhulu siswami ngendlela eningithanda ngayo nendlela nisiphatha kahle ngayo ninoma umthoko omsha nami ngicela ukubonga kuyena kakhulu nawe bhuti masithi ngicela ukubonga nje kakhulu kuwena sibari wami nje bangithande nje eyi mina enzima ngisho ngiboshiwe kade kuyibona abantu banjenga abafowethu ngoba bakwazi ukuphilela uma ayikho into angayitholi yabo bamele nje ikhaya ayikho nje into uma angayitholi mekukho nabona ngoba kwamini ngithi umini mfana ekhaya manje amandla ngisanawo nasemsebenzini ngayeka ngendlela ebhedayo bangincenga bathi ngingawuyeki umsebenzi kwasho ukuthi sengisedakamizweni singaphezu kwamandla bazama ufunisa ukungiyisa e-react kwasho ukuthi mina la ekhanda kusagcwele ukuthi ngiyazi ukuthi ngenzani kanti angazi ukuthi ngenzani kodwa manje ngiyayisola ngifisa nokuxolisa kakhulu nje nakubelungu bami nakubaba umdladla obengiphethe owasemlazi bengifisa nje ukuye ngihlangane naye nabelungu bami-ke bakablue bengifisa nje ukuye ngithole ithuba ngihlangane nabo ngiyazi ukuthi at least mekudlule nje ngadlulisa nje lokhu ukuxolisa khona ukungenzeka
1: ngiyakuthanda impela le esikhuluma yasemsebenzini ngoba babekuthanda emsebenzini busebenza kahle lapha kwablue
0: ngakhela noma ngazama zonke izinto manje ayikho into abengayitholi laphana
1: kodwa ngenxa

0: ayedakamizwa wathatha imali emsebenzini warizana bathi bakhuza wahamba khuluma nabo ukhulume nanomphathi wakhona khona bezozo ukuthi ke uyafisa ukuxolisa futhi uyafisa nokubuyela emsebenzini khuluma nami mhlamba lalele
1: bengifisa nje ukuthi ngixolise nje kakhulu since lokho engafunda mina yona agent ebengikhonze ngalendlela ukuthi umsebenzi engawusebenzanga bengibizwa kuzo zonke indawo angikaze nje ngaphoxa angikaze ngawumuntu njengalendlela sengenza ngayo njengoba sengidakamizwa kodwa sengilwela kona ukuthi ngibe clean ngibuyele esimeni ebengiyisona nangalendlela ebengithemba ngayo nangalendlela ebengisebenza ngayo ngibuyele esimeni sami ngiyekele konke lokhu ngoba okungisizile kakhulu futhi kakhulukazi ubabucezu ukulalela nje inkonzo yasekuseni njalo into yangikhipha futhi nasejele uma kade hlezi lalele yena lubaba kona nevesi ekade lifunda nanamhlanje engililalelile
0: uyalikhumbula belithina uzange usakhumbulangiyalikhumbula
1: uGenesis angazi uvesi 18 kodwa ukhuluma ngozamxolo owanetha wagqiba iy'ntaba wagqiba ihlahla kepha zona owaphinde wama uzamxolo uNkulunkulu wawumyisa uzamxolo kwathi sekhwamuka yonke into zavela iy'ntaba watshengisa ukuthi iy'ntaba ayisamile ney'hlahla ayisamile kuyasho ukuthi uNkulunkulu ukhona akukho okungazamazamiswa kade ngimlalele nje namhlanje
0: no siyabonga kakhulu siyabonga babucezu namazi awakhiphayo uyaphilisana njalo uba khona ke ekuseni ngo-3 so emsebenzini uthe uyafisa ukuthi ubuyele khona
1: yebo ngiyafisa ukuthi ngibuyele sengiyi-clean ngibatshengise nje ukuthi sengiyi-clean ngikho konke sengiyi-right ngufana o-right futhi into engiyithandayo since lokhu ngagcina ukubhema ngaleli alanga kuthanga ngiphindanga ngabhema ngisho ugwaya ngikuhamba ngisho ukuthi yini kade ngiye enkonzweni futhi namanje ntambama
0: hawu kumnandi no siyajabula ngiyajabula ngoba uyayilandela yonke imithetho otshene khona kwi-support group uzoba right ke uzophila kahle sithembe sobonana nami ngomhla 12
1: yebo ngicela ukubonga nalo fowethu engimshise lapho kwi-support group kade sitshela ukuthi ngathi singathola ikhona noma indawo siyakwazi ukwesikhulekele kuyona ngoba akunakunqobwa ngamandla ethu konke lokhu esihlangabezana nakho kodwa ngamandla kaNkulunkulu sizonqoba nawe baba sweetie nkosi kubusise nomndeni wakho nani nomahlengi nonke nje
0: siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu sobona nomhla 12 ke
1: yebo nkosi nibusise ngathi ngahlezi umthandazo yami libe liqhubekela phambili
0: siyabonga
1: njalo njalo ngiyabonga kakhulu
0: 0604 807 164 0604 807 164 inamba support group 0731298341

0: Right, chawe simthathe nangomoyela izwi sabona.
1: Aw sanibona maswedi nomaswedi ngikamele ukuthi uThisha uKristu sanibona ndiyaphila.
0: Yebo umthetho umthethandaba wa Chris Maxine.
1: Another clip, 144.
0: Uyabona ngathi umuntu use Home Affairs nje uchaza yonke into oqhubeka no Home Affairs wakho. Yes umthetho.
1: Ba maswedi.
0: Yes ba.
1: Ake ngiqale nje ngibonge ba maswedi. Ndimfidisi. Automatically ndimfidisi. Ningikhumbuze enye into.
0: Yes.
1: Ukuthi sibe nomuntu ofana nabo maswedi kuze lo mzansi. Ba maswedi.
0: Yes.
1: Ngiqale ukubonga ba maswedi kulo mfana oqeda ukukhuluma naye manje.
0: Yes.
1: Njengoba kunento engithintayo la ba maswedi. If umfana wabantu ethi waboshelwa ba maswedi i-rape angayenzanga.
0: Yes.
1: Ekubeni wayekade esebenza. Ekubeni ba maswedi abanye. Ababoshelwa amasudi into engekho bebathi bamasudi masebebuya lapha athi umuntu othi mvale ngu

0: umntwana by mistake ngakubona mabethola umntwana bamthola umuntu bekukhonda ukuthi bamandisele umuzi waqayise noma wakhe lo muntu wesilisa. Ngiyafisa ukuthi nathi as abantu bala ikakhulukazi kwaZulu ngoba nami ngumZulu, ngiyafisa ukuthi abantu besifazane ke bekukhonda ukuthi umuntu wesilisa meze ibika kuwena usuke inhloso yakhe efuna ukuzovusa umuzi kayise ngawe. Wena-ke into ongayenza as umuntu wesifazane-ke iba ne-strategy sokuthi umbone ngempela ukuthi inhloso yakhe yiyoni leyo, not ukuthi uzobheka ukuthi unani wathi yileyo nto esibulalayo. Yabona mfundisi,
1: ngiyabonga
0: mfundisi, ngiyabonga kakhulu. Amen.
1: 0604807164 umuphi wesifazane that you think they deserve recognition? Nocabanga ukuthi ke siyezo mfowethu Thuzane, uyayizwa indoda ukuthi ine-passion ngale nto ekhuluma ngayo. Yeah, 0604807164 imuphi osifazane ocabanga ukuthi bafanele ukubongwa? Izwi sawona. Okay, alright, sifundile ke besikhonza lapha eBonela secondary besikhonza bazalwane inqaba enkanyezi. UNkulunkulu ke wasebenza ngomama Gumede. Usifundele incwadi ku chapter 10 incwadi kaMshumayeli. Ufundile amavesi amabili uverse 4 to verse 6 othi nje isihloko esiphezulu ukuhlakanipha nobulwa. Usezweni sabona?
2: Yebo sawona.
1: Uyaphila kunjani?
2: Siyaphila.
1: Sikhuluma nabani kuphi?
2: Mzukulu kaNtinini eMawoti.
1: Uthini wemzukulu? Imuphi lo mama, imuphi lo wesifazane ohlabahlosile empilweni yakho ofisa ukuthi abongwe namhlanje?
2: Yabona usuku lanamhlanje usuku olukhulu, usuku efuna abe liyabungazwa. Ngicela ukuthi nje ngisukumise kubo bonke omama aba kunomama, yazi kunomama ovela kukhulise engakuzali.
1: Ya. Ya.
2: Awunqumanga esiswini sakhe kodwa akunika uthando obonayo ukuthi
1: liyashoda.
2: Akunika uthando olugcwele. Yazi uzubuza ukuthi kodwa Nkosi yami uma wami yabo nje mina ngikhuliswa khona uMrs Madondo lapho hlanga. Yazi ngizalwa umfo wakhe.
1: Alright.
2: Kodwa wamthatha wangikhulisa
1: njengowakhe.
2: Lashadele khona
1: uMrs Madondo. Uthe usohlange?
2: Usohlange uMrs Madondo.
1: Usaphila mfowethu?
2: Yebo, uyaphila.
1: Siyambonga mama Dondo. Uzalwa umabani yena umama Dondo?
2: UMadubu Bonsiwe Madondo nje olapho hlanga.
1: Sithi ke laphaya enanda ohlange umama Bonsiwe uMadubu unzwakele Mrs Madondo. Sithi nje abamaziyo ohlange lapha ngasesikoleni ngasehholo ngasemarobotini.
2: Lapha ngaphesheya kwaseNhlonipho.
1: Enhlonipho
2: esikole.
1: Oh, okay, ngaseNhlonipho esikoleni.
2: Ubizwa ngoMada. Ayi uthanda.
1: Bamtshele umama Mata ukuthi izwakela indaba yakhe ezini loMzansi ephakanyiswa. Uthe wena mfuthu ubani?
2: UMzukulu kaNtinini
1: uSimanga. UMzukulu uSimangaliso uthi akaza sibone isimanga esenziwa umama Bonisiwe empilweni yakhe. Usho njalo mfuthu?
2: Yebo, ngijalo.
1: Siyabonga mfuthu. Nawe ke wenza iqiniso uma uNkulunkulu ekubusisa ngosifazane ngelinye ilanga umphathe kahle. Kuvuke lemizwa noma lesisandla umama Dondo akuphatha ngaso nawe bese uphatha ngaso owesifazane.
2: Yazi umuntu ongazi ukuthi ungamthengelana umnikeni, ngisho umnika kodwa ubone ukuthi akuphelele. Ubona no ejabula kodwa angathi ufake emgodini nje ongenamkhawulo. Angazi yenge mhlawumbe uNkulunkulu uma engigcinile mhlawumbe ofuna esimenzele.
1: I-Thanksgiving iya mfuthu.
2: Simbonge nje. Yabona nje siyingane zabafowabo almost njengani zababa, ayikho ingane angayikhulisile ekwakhe. Yabo nje angazi mhlawumbe umxhwele nje le nkulumo oyikhulumayo
1: mfowethu. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga ukuthi umuntu wesilisa osemncane mawuzwakala ukhombise ukuthakasela impatho kamama ngamaye amazwi kusho ukuthi awukazi

0: nje ushukela uyikafla.
1: Mhm.
0: Wayethe ngifundisa esikhulisa engikhulisa ngalendlela. Wayengenza ngikwesabe ngempela ukone khuleni kwami. Ngoba wayangitshele nangesihogo ukuthi umuntu ufakwa umese efike enkulunkulu uyahamba yofakwa lapha esihogweni. Ahashe, ngiyidlale nefilimu mina ngiyibone sengiyisha. Yoba mama ngikhulisile ngokwazi uNkulunkulu ekusale kwafile ekuncaneni bami. Angikwazi ukulala ngathandazile ngiphaphama ngisho ebusuku ngithuke. Ungikhulisile uNkulunkulu.
1: UJosephine Mthalane loyo.
0: Josephine Mthalane.
1: Usaphila?
0: Usaphila.
1: Siyambonga kakhulu. Engcunqweni la kula inanda baphewela ubuhlala ngakhona engcunqweni.
2: Yeah, engcunqweni.
0: Mm. Okay. Uthanda. Inesandla. Sokuphatha ingane yomuntu. Unesandla sokukhulisa abantwana bakuyi-single parent.
1: Yo.
0: Bengenaye ubaba. Kodwa ingane zakhe usikhulise ngendlela. Angimbizi ngokuthi imbiza ngoma wethu. Kuba ube umama wethu. Naso. Ngizobonga uMama Dlamini wase Mlazi. Kazethi kodwa senomuzi adanga
1: Mama Dlamini
0: mama engingakhonza kakhulu kuyena ngisondezayo isikhonza ebandleni likaMkhize uMkhize usifunwe bandle likhulu nje leli
1: yini igama lebandla
0: bekwi-covenant
1: bekwi
0: i-covenant.
1: Okay. Wathi bekwi akuseyona ini manje?
0: Cha, ikuseyona i-covenant.
1: Oh, okay ma.
0: Bandle likhulu likababuMkhize yaziwa lapha efolweni kaSigarage. Uyibishop, uyibishop. Ngibonga umama okuthi uMama Dlamini ebesonda ngaphansi kwakhe bandleni lasemsindiso. Wamama ngizophakamisa uthandana. Umuntu omaziyo oshonelwe ingane, oshonelwe uma wayo, ubeyithatha ingane ayigona ayikhulisa. Angizazi baba ushanda ukuthi zingaki iy'ngane aseyikhulisile wamama. Ekungesiwa amathumba akhe edabuka ezofriend usikhulisa zandala. Zihambe ngoba seziya funa indawo zazo ngoba seyihlakaniphile uze kube manje usahlala nazo usehlala nabazukulu ke manje balezi ingane eziyintandane zigade uyena ezisebe unina lo mama bengakwenzi ngoba bejahe foster care bengakwenzi ngalokho.
1: Alright.
0: Ukuyigqokisa isusa phansi awukho umehluko bengawenzi ube umama oqotho yazi noma ngabe unezona ey'ngakanani kepha nje uNkulunkulu ngicela amvulele nje izulu kuqoqa iy'ntandane yazi ney'ntandane la isikhathi esiningi babushanda iy'ngane zihlala emabhayibhini zihlala emgwaqweni iy'ngane lezi ezinye zasolelwa abazali ezingalutholanga uthando ezathola ukuhlukumezeka ezinye zaxolela ukuthi kungcono sihambe siyohlala ebridgini ma uzizwa leza y'ngane y'khuluma ezinye zazo y'khuluma amaqiniso ithi ekhaya kithi kwavutshwa kwaphela pho kwakungasekho ngisho umakhelwane wengayithatha ayigone nami ngomunye engikwaziyo ukuthi nginengane kawethu yashonelwa umawayo nomakwayo
1: wayithatha wayigone
0: ayigone noma ziphume iy'ngane esandleni phela ma seyikhulile
1: yenzeka
0: kodwa ithi mayingibonga ithi awukho nowodwa umuzi engahlala kuna emntanganeni bami ngisuke emntanganeni bami engithole uthando njengalayikhaya noma ngakwenze ngenza noma ngahamba ngibhayize ngibheke noma ngaphuza utshwala kodwa alikho ikhaya
1: iqinisiyalazi
0: uyalazi iqiniso nangokuba ngithe noma ngibhale umasicokisane ngathi angifunzi umntwana ukumshiya ngaphansi ngifuna ukumfaka ngaphansi kwesandla sami kuba phela umuntu uyasifuna isihlobo sakhe nesethuli ngosho ngithi cha mani benemali yokudla ngobe ngiqedile unayo indawo la yolala khona indawo yakhe yokuphumula emakhazini ngibonga kakhulu bamshandi nami ukuthi ngithole leli thuba ngikwazi ukuyibongela asabalandeli-ke bethu bemzazi abalandeli siyamlandela kakhulu
1: sibonga nina mama ngani nathi nje lasikhona ngoba sibalo impela ukuthi izilo mzansi licela ku-300,000 yabalaleli ngenxa yenu siyabonga kakhulu bomama
0: niyasikhulisa niyasikhulisa enkosini ukuphela nje ukuthi kuyaphushwa naye baba akungeneki
1: ingakho na usuhlela ufudumele manje awusafuna ukudedela manje
0: ubaseze nje naye udodo naye unosimithi nomama ayi
1: maamen ngiyakutshela indaba usiyabonga kakhulu
0: ba
1: ya man Eternal Life Ministries owesifazane ohlakaniphileyo uyabona sikhuluma ngowesifazane namhlanje just owesifazane uyizwi siyaphila kunjani ubani esikhuluma naye kuphi
2: umanana lo Aaron Gama
1: awu nangu baphe uyakwazi maphe wakubiza ngathi uyakwazi Aaron
3: kosidudla
1: Okay. Hayi. Hlangana umthathiyazo nanyakuzo. Uthini mfo baba?
2: Hayi, ngidlulise nje ukubonga. Kusalwazi saka uMagumedo wangikhulisayo. Ngingasobene naye.
1: Oh.
2: Singahlanganise lutho naye kodwa wangikhulisa ngayo le ndoda ekuyona namhlanje.
1: Ukuphi uMagumedo?
2: Ulemlazi kwakhe. Okay. Ukuthi mangifika namhlanje ngihamba nezingane zami kube yisekhaya.
1: Mm. Oh usaphila gogo.
2: Usashiya kulengabade.
1: Mo.
2: Sekho phezulu kodwa ngendlela lisasalwazi sangikhulisa ngayo. Mina ngangishiwe uma wami for iminyaka u-27. Ngamthola after 27 years uma wami. Sangikhulisa isalukazi. Ma ngifika nje manje 31 lapha kaMagumede usisiphathaphatha nosisitomfuthi ngifike ngibe ubhuti kubona.
1: Abakhohliwe basakunikeza the same respect abazi ukuthi ubhuti wala ekhaya.
2: Ngishiye iy'ngane zami bazikhonze ngale ndlela esimanga sengisholo ukuthi kumaMagumede bayekhona ezulwini. Namanje ngisabonga nginonkosikazi namhlanje nginabantwana wangenza umuntu nafika khona ngixoshwe ka-anti umkhwenyane ka-anti anti uhambe ungiphalela khona kaMagumede sasiwuthu yimina nodadethu uhlezi osenomuzi khonobia sengisholo ukuthi yo leyo ndlovukazi layikhona amaphili waphakamisele phezulu yikho engiyikhona namhlanje ngayo
1: mfowethu nawe wenze ngokunjalo mfowethu inkosikazi wakho ukuthi leso sandla uMagumede ayakunika sona wayefuna ukuthi upho epolisha wena ekupholishele ikhaya lakho
2: kunjalo yabona kuyimanje inkosikazi engamthatha unomfana nje engimkhulisile unomethiki ngebhadi waphuma eceleni wadlala izinto ezidlayo kade ngizwa nje kumsidi sabantwana bekhuluma isifiso sami sokuthi ngimhambise aye
1: athole usizo
2: ayothola usizo.

0: di cani, azzurri, guancini, nobamkulu guancini, ngakhatha zengemoyeni aphumula ngidlula angazi ngokwenze njani ukuze kudlule. Kubuhlungu ukushiwa yibona, kunzima. Babe bathole enye ingane bazoyilahla futhi nayo kanjalo. Wayixosha lo gogo nalo bamkhulu, wayikhulisa. Kuze kube yimanje angiphumule emoyeni, angazi ngicela ningikhulekise ukuze ngikwazi ukuphumula kudlule.
1: Okay, okay.
0: Ngiyabonga.
2: Siyabonga uNkulunkulu.
1: Sikuzwakele, sikuzwakele.
0: Ngiyabonga.
1: Siyamkhola uNkulunkulu.
2: 0604807164 imuphi lo owesifazane uthi ke uMakhumalo bebesenkonzweni yeyikhova ezimnqeni kanye neglory of the last days. Ubaba Magwaza bekade se trust
1: kade se trust
2: yes
1: ubonile le phone ni okay
2: 0604807164 yeah now sengiyabona Makhumalo 0604807164 sibeyichithekile inkonzo baphela nawe ubusenkonzweni nawe bamholi wami
1: yeah kade sisenkonzweni nokuba bekuyinkonzo ebithinta iyouth
2: Yezwe.
3: Amen amen mntana.
2: Ayibonge Nkosi.
1: Amen.
3: Amen mazalana.
2: Uyaphila mfowethu?
3: Akafileka afileka Nkosi.
1: Siyabonga.
3: Ukhulumana nomdimba waseMthatha. Namzobongile isalukazi sangikhulisa. Namanje futhi sinekunye nami ngikhulisa ke kutizikhathi ukuthi nami ngisezele okuhle. Ngoba kusela nje ngakhula ngisemncane nje sase singithwele sisiye ematofweni sisebenza emakhishini kodwa singakhohlwa ukuthi kunabantwana baso ngibuye ngihlale nogogo ugogo wami naye wayengithanda ngale ndlela lena nami ngike ngifise ukuthi kungaiso ke besaphila ngifisela ukuthi ngakhona ukuthi ngimenzele into enhle engasoze wayeka ukuthi ayikhumbule ezohlela ayikhumbule bese ngifisa-ke ukuthi ingathi ngangithandazisa uma wami ongizalayo kade-ke banesithi kumina hawu kani yami ngize ngimphathenini umzukulu ithi kuyena-ke ma hhayi ngeke kwazi ukuthi uphathe umzukulu njengamanje kusafuneka ngiqale ngibe nomfazi kwazi ukuthi ngilobole ngibe nomfazi bese siyakhona kuphatha umuntu uyamphatha-ke umzukulu
1: no
2: oh
3: ngeminyaka mina ngima-35 years kodwa ingane anginayo ngoba ngiyisifiso sami ukuthi ngiyithole emshadweni hhayi
2: siyabonga
3: nami ngiyaqala nje ungena ezini lomzansi
1: eyi siyabonga
2: uhlale mfuthu njalo yezo siyakwamukela ezini lomzansi silazi khona ngenxa yakho yezo
3: amen amen
2: amen eyi ithindodina
1: 35
2: yeah ngoba isifiso kukhona
1: izimajor
2: yes indodana yophiso
1: sinomongoba
2: uyabona makuthiwa experience is the best teacher mholi wami kukhona abantu abangazange ababona impilo ngaphandle abantwana abangenabo abazali eduze athi-ke cha mina yizwi siyaphila kunjani
4: Usemlazi
2: wathi?
4: Yona lo mama usemlazi wathi.
2: Oh, umambani.
4: Umamnyani, wegana kamnyani noma kanjani.
2: Wakuphatha kahle mntama
4: ngicela ukumbonga nabantu abakhe bala imlazi ka-D565
2: umama umyando uthi kwa-G noma uthi kwa-D
4: kwa-D
2: umama siyabonga
4: D565
2: umama umyando
4: ngiyetha nje kwesingiphoni lapha
2: Oh, uthi wakuphatha kahle ngoba ukhulele esibe kuphula iyobhuti

0: siya usukuphela ngokuhlala
1: ilayinani
0: uselani ah mama siyabongezwa leyo mbewu ke owayithola mama uyandu sengathi ke nawe ungayishiya lapho okhona
1: yebo nami ndiyabonga
0: amen
2: amen

0: Yizwe. Usazwini?
1: Yebo ninjani baba?
0: Sikhona siyaphila kanjani?
1: Yaphila na ngokoko wanhlolo ohlanga.
0: Aw, gogo uyaphila.
1: Eh, yaphila ngkhona sengihlezi ngilale.
0: Aw, wathatha i-backseat manje.
1: Ah, impeli buyitho ukuthi kuba nento zayo emhlabeni baba.
0: Aw, kodwa uNkulunkulu ngoba usagcinile siyabonga ntombi la. Kuhamba kahle.
1: Ngisagcinekile bona ngomusa ngithi nje nami happy women's month kumama uNdaba
0: ukuphi
1: nomama lapho mama uNdaba useposini eAdams ngathi nje ugogo umntanami
0: oh
1: hey ubile nami usukela last year ngiqala ngiphuma ngingene Albert ulokhe nami amazwi induduzo imali ugibela hey ngibonga kakhulu kula mama uNkulunkulu angigcinele yena ngithi noma ngimangahamba emhlabeni ungane yami bethemba ukuthi uyohlala ayigade kahle ngiyabisibonga kakhulu baba
0: mama uNdaba Adams
1: mhla 21 ke sengiyoqala le treatment yakhona ke cancer ayubile nami umama uNdaba eposini eAdams umakano
0: uthi usefolweni
1: hayi useAdams eposini
0: Eh aba lapha ngaseposini Adams uMama uNdaba niphakamise isandla ukuthi nizwile izinomzansi bemveza ukuthi uMama ohlukile akafani nabanye omama.
1: Hayi uhlukile kumina ubile nami. Naye unobe igulela kodwa uze wawazi ukuhamba hamba azafika ezongibona. Ezala ekhaya lami uhlanga. Eze wazongibona. Cela nje inkosi ngigcinele yena ningikhulekise naye ukuthi noma naye nasezakhe izifoda kaqhohlo. Uma
0: kasakhi. Sawubona. Ngiyabonga
1: kumkhulu kweni yangigada imali ukugibela unginika lomazi nje induduzo ngoba kakhulu.
0: Ubuyisithemba.
1: Yebo mani ukwazi indaba iposini.
0: Sawubona mama.
1: Ngisekhona nje ngilalele. Ngisezi ngilalele fama iphone noma ngisembedeni sho ngisesibhedele Albert kodwa noma kuyisonto kusuke lalele gogo kahle ngiyabonga baba.
0: Unkulunkulu agcina mama. The impact mholo wami the impact yabona umuntu ma ethi esinhlungwini kodwa akunike ithuba kusho ukuthi kukhona la uNkulunkulu abelapha khona yizwi
2: amen mashandi
0: ayibonga inkosi
2: abahlonishwa bami babo
0: uThewa
2: yebo amen
3: haleluya
2: hawu mayibonga inkosi
3: wele
2: hayi ngithangithathe lelo thuba nje engilizwa livuka enhliziyweni yami
3: okay
2: lapha ke ngisakhuluma ngamanzi athi akhuluma ngokubekezela abesethi uma umbuso ikuvukela ungayishiyi indawo yakho
0: yes
2: eyi babushando ngisesimeni la sokuvukela imoya. Angiqale ngithi nje ngikhuluma layo uthole imchulo la intuzuma kaJesu.
0: Alright.
2: Mamchulo.

0: Yes, yes. Kunjalo nje.
1: Kukune kunabantwana izisi zakhishwa ngenxa ukuthi umuntu uhlulwe ukubekezela. Kwathi sikhiphe.
0: Hey Nkosi yami.
1: Kunemndeni engangenelani enga yabo mangathi athi umuntu ule bezalana ngenxa ukuthi bahlulwa ukubekezela kuyinkonzo.
0: Kakhulu, kakhulu bobabami, kuyinkonzo futhi le engeke eyinqanawe eyidwala laphakathi.
1: Eyiwashi igama elinamandla inqanawe.
0: Ngisho ngoba ngiyayazi lento iyokubekezela. Ngonhlanhla enkulu kaNkulunkulu, uNkulunkulu ungiphile mina ukubekezela.
1: Yeah.
0: Ngidlulile ngempela ezimeni ezinzima. Kodwa ngokubekezela uNkulunkulu emuhla ngadlula nasekuguleni, uNkulunkulu emuhle ngimthandaza noma sengigula. Kodwa hayi ngaqhubeka nempilo, uNkulunkulu angithi ukuphila.
1: Siyabonga mama yaso.
0: Ngizama ukusho ukuthi nje sengizoxeda baba. Kulezimo engibhekene nazo zasemsebenzini, ngiyacela ningikhulekise kakhulu.
1: Okay.
0: Ngiyazama, ngizama yonke indlela ukuyikhandla ngomsebenzi wami engiwenzayo. Kodwa ke ngiyayithi ofakazi bami umphakathi engiwusebenzelayo, ongaba nobufakazi balokhu ukuthi hhayi siyasimbone lo mntwana esebenza, siyasimbone impela ehlenyi okweshiswa naye lapha. Kodwa ke ngibuye ngithi-ke babushandu, akusizi ukubongwa la emhlabeni emazulwini kanti awubongiwe.
1: Oh yes.
0: Ngithi mina okwami ke ukusebenza kungebonakale kulabo basemsinzi bengaboni ukuthi ngiyasebenza, kodwa uNkulunkulu yena uyabona ukuthi umntana wami uyasebenza.
1: Kunjalo, kunjalo.
0: Yena obonayo mina owami umvuzo ngowuthola ezulwini.
1: Unamandla ke leyo.
0: Ngisho njalo nje ukuthi noma ngebonakalela ngoba imibuso engivukela isemsebenzini.
1: Eyi. Ya.
0: Kungile ngiyabonga kodwa uNkulunkulu ngiphe nokukhula ngiyahlala edolweni.
1: Wena hlala nathi nje mama ngo-12 o'clock le ndaba yakho siyibeke uyeso siyitshela uNkulunkulu ngokukholwa.
0: Amen. Amen baba ngibonga kakhulu.
1: Amen. Eyi. Ya. Yizwe. Ayibonga Nkosi.
2: Amen. Lapho bambatha.
1: Uyaphila.
3: Amen.
2: Baba zikhona nehambeke ikhona tosifunde ngedi ngore kamazikho.
3: Amen.
2: Ndingelela umoya ongcwele nisenawo lapho. Ngizothi nje ayi nami namhlanje. Ngisihephi woman sengishonelazela kwaze kwahla. Omama bama-Exodus bonke.
1: Oh yeah.
2: Omama, omama bonke bama-Exodus.
1: Omama ama-Exodus. Omakhumalo batshele.
2: Sibona bakomama bangaphakathi. Ngizothi happy woman day eBlackstone komama bonke.
1: Awu zobatota. Awu kwesikadlamuka. Amen.
2: Ngizothi nje nami namhlanje bamphewa.
3: Amen.
2: Yengahamba ngithi omama. Sayerinato phakathi lapho besiyokhuleka khona bazibona gogo sahamba sakhuleka. Ayi sakhuleka Nkosi, sakhuleka. Bengizokhotha izwi kodwa-ke nansi izwi ubaba uShandu sehlizwe ukuthi kubekezela uvimba izono ey'ningi.
1: Ya.
2: Uvimba izono ey'ningi ukubekezela obaba kakhulu. Uyakuvimba nje ukubekezela ngoba uma ukubekezela uyathula ulalele umuntu uthi hayi ngeke ngize ngiphendule la ngizothula. Ukhona-ke ukubekezela lokho abantwana bakaNkulunkulu nje babehlele enkosini bahlale njengamavila uNkulunkulu uyaphendula ngesikhathi esifanele. Nangomama ephuma manje ethiwa bamvukela uNkulunkulu. Ngiyacabanga mina ukuthi ngalesi sikhathi kunomoya ovukelayo uNkulunkulu usuke ekuthesta ukholo lakho noma ethesta wena ukuthi ubekezela kangakanani. Uhlale nje enkosini noma isimo singavumi, uhlale unabe ngcono uhlale phansi unabe njengevila enkosini ngoba inkosi iyimpendulo yakho konke. uNkulunkulu kakuphendule ngomuntu obungazi ukuthi engakuphendula ngaye. Mina ngizothi nje bengikhohlwe ukuthi ngibonge qala uGabhasha ubaba owumnikazi.

0: sifisa ukunhlonipha bo mama, sifisa ukunhlonipha bo dadwethu, bo aunti bethu, bo gogo wethu, bonke abesifazane. Siyafisa ukubahlonipha njalo pure guidance. Sifisa ukubahlonipha. Bonke abesaba uNkulunkulu laba badinga ukuthi badunyiswe. Mawubuka incwadi yezaga mholo wami, incwadi yezaga idumile sise bancane, incwadi yezaga ku chapter 14. Incwadi yezaga ku chapter 14. Amavesi amabili nje, incwadi yezaga ku verse chapter 14 verse 1 and 2. Ithi ke le incwadi. Owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe. Kepha oyisula uyayidiliza ngezakhe izandla. Athu verse 2, ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova. Kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela. Athu verse 8, ukuhlakanipha koqondileyo kungukuqonda indlela yakhe. Kepha ubula bezula buyinkohliso. Wesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu ngezakhe izandla. Oyisulwe idilisa inhlobono wena bese lithi ke ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova. Uyabona abaphepha masikhona ngosifazane sithi oqotho uyamesaba uJehova. Buyini uqotho? Konjani umuntu oqotho baphepha? Umuntu oqotho nje kuthiwa lona uqotho onjani?
1: Ya ku kukaningi ubuqotho okuhlukahlukene kodwa esikubhekayo okokuthi ubuqotho obuphambili obukwazi ukunakekela first eyakhe impilo ukuze neyomunye umuntu ukwazi ukuyinakekela. So ukuba na lento yokuzwelana neminye imindeni noma nabanye abantu ukwazisa ukuba khona kwefamily nokungamfiseli omunye umuntu okubi. So ubuqotho ke buqhamuka ke ezenzweni zomuntu.

0: We lay our life before you, Nkosi Jesu, isandla sokuphila kwethu silingela kuwe ngoba wena uyinkosi ephelele uyinkosi esizwa njalo esho njalo ke iKing ithi ke imizamo yami iyophela umuntu osifazane ake usho ku 0604807164 uthi ke imizamo yami iyophela uma ngifika kuNkulunkulu umuzi wami angikushiya noma bethumini wami sengimbamba emaphutheni amangaki angikushiya ngoba uNkulunkulu ungethembile ngalomndeni uNkulunkulu ungethembile ngalabantwana uNkulunkulu ungethembile ngaleli khaya angikusuka endawo isho njalo ke incwadi efundiwe babhewa athi ke uma umoya wombusi ukela ungayishiyi indawo sizosho njalo namhlanje kubona bonke abesifazane eningizimu Afrika enhle nasezansi labalule khona izilo mzansi okukuthi yizwa umehluko feel the difference abawuzwe umehluko molwami kuthini uphala kwakho ngizokwamukela nje kungekudala ubaba upastor Simelane kuba ngeke ngasho ngathi ke isinendoda kaNkuluNkulu from ibandla iCornerstone ezo deliver message kaNkuluNkulu la iqinisa noma icacisa noma iveza kakhulu kakhulu ngalabo mama ngalabo sisi ngalabo gogo ngalabo aunty ngoba sikhuluma ngowesifazane in general this is not a mother's day it's a woman's day so sikhuluma ngawonke owesifazane ukuthi noma banganyakaziswa uyazi babuphewa uma ufakaza ngencwadi leka makho umama gonyana laphana ebonela ukukhuluma kakhulu ngale ncwadi uchapter 4 ukuthi ke into ethandwa kulento okhuluma noma kule ncwadi uyifunda ukuthi abafundi noma abazalwane abasemkhunjini abasebandleni lase River of Mess bayamazi umuntu osiza ibandla
1: yes
0: singampraise nje uphewa ngoba siyayithanda kodwa bayamazi umuntu osiza ibandla ingakho uma umkhumbu ucwila abazange bayofuna inyanga ukuthi iyiphi inyanga engakhipha amakhathakhatha lomkhumbu ungabisacwila bayakhipha izinto ababecabanga ukuthi zenza umkhumbu ukuthi usinde ushone phansi kwase kuthi khona la emkhunjini base bethinta uJesu
1: yo
0: bayamazi umuntu wasizayo ingakho welithi uJesu uyabazi abaphephela kuyo uNkulunkulu uyabazi uyabona uma unendawo zakho ophephela kuzo mama uhambe uyolanda amadlisi udlise amadoda uJesu okungaye sikholwa uNkulunkulu uyabaza abaphephela kuyo ngosuku lwenhlupheko hayi usuku lokufa kuphela muli kodwa usuku lokuhlushwa kwakho usuku lokuxakeka kwakho uNkulunkulu uyabazi abaphephela kuye uyabazi abasinda kuye uyabazi ababiza yena yedwa bangamxubi nezinye lithi zonkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu
1: yo
0: ya ya uthini baba siya
1: no sikile kumzuzu ngifisa ukuthi ke kulokukhuluma ongaka okuhleka ngake sesikhulumile kunento njalo ivuke kimi ukuthi ke singakhuluma siqede kodwa inkambo iyafunakala singagcini ngamavesi singagcini ngokuphawula kodwa inkambo yomuntu elikholwa noma umzalwane noma owumama besiyakhomba ikhomba ngayo yonke ke indlela inkambo yomuntu indlela ogqoka ngayo indlela ophila ngayo yonke into nje kubona ukuthi inkambo yakho imkanjani indlela okhuluma ngayo inkambo yakho ukuthi ithini noNkulunkulu kunento ke engiye ngiyithande la malithi khona funa nihlale njalo nimunye so ke omama njalo masikhuluma singalendlela esibeka ngayo sithi ke ibandla likaNkuluNkulu kumele njalo lihlale limunye lapha ku 15:7 kuJohane lihlale njalo lento okuhlala nimunye uNkulunkulu yenza ukuthi noma kuqhamuka izinto ezingakanani empilweni kodwa zikuthola ukuthi indawo aziyitholi ngenxa yokuthi nimunye ni like isheni kulukhulu ukuthi ungalihlukanisa ngendlela ehlanganiswe ngalo ngenxa yokuthi lakhelwe ukuthi masihlale limunye umsindo elubangayo lubanga lingahlukene nathi njengabantu esithi siyakholwa noma sifuna uNkulunkulu ethe masimfune senokumthola masifunde lento yokuhlala njalo noNkulunkulu okudlinza njalo athi umile uyangqongqotha lowo ozwa izwi lakhe mayevula uzongena ahlale uNkulunkulu kahle kahle into ayidinga kimi nake nakuwe ufuna ukuhlala aphile nawe adle nawe enze yonke into oyenzayo ayenze nawe inkinga sike sakhuluma sathi ukuthi abanye bethu uNkulunkulu ngempela banaye kodwa inkinga ukuthi uzacile owabo uNkulunkulu ngenxa yezinto abamnika zona bamnika ukudla ongamele ngabe uyakudla bamnika izinto bamenzisa izinto ongamele ngabe bamenzisa zona meseke engayitholi ngoba wonke umuntu unayo lento yokuthi unonembeza unomoya wakhe uphila kahle kodwa kunezinto azenza ngendlela engafanele ngithi ke mahlaleni ke simungi luthi ke singalahli ithemba ngoNkulunkulu mhlambe kukhona izinto esike siyibuka ezinye zenzeka ngaphandle ufise ngathi nakuwe zingenzeka isikhathi sakho nawe ezumuntu empilweni sisekhona kumele sibe nofakazi ngoNkulunkulu esimkhonzayo ngezinto asenzele zona simbonge njalo uNkulunkulu sibe nobudlelwane obuhle noNkulunkulu lokho kuyosenza ukuthi ukuphila kwethu njalo kungabi nekhubekiso ukuthi mayifika umoya omlingi mawufika uzokulinga uthole ukuthi hayi wena ukuthi awuvumi kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ukubiyele ngoba noma uNkulunkulu mekuthanda noma ekubiyele akuchazi ukuthi iy'khathi ey'nzima ayifiki ziyafika kodwa zingabi namandla kodwa ukuze ufezekiswe amandla kaNkulunkulu ngeyakho impilo sizosho njalo nje ukuthi-ke omama abayibambe bangayidedeli uNkulunkulu ubathembile kungakho kuJeremiya lithi nje omama abankophe zikhala iy'nyembezi ibona-ke kumele balile balilele ukuthi izwe balilele ukuthi imindeni balilele ukuthi yonke into ekhona emhlabeni bayikwazi ukuthi imuzwe uNkulunkulu balilele ukuthi isizwe sonke sikaNkulunkulu siphile.

uyabonake uyabonake holy heroes holy heroes wabethi nje onomusa kangaka ukhona lo mama onomusa kangaka kuyakhe impilo ukhona lo gogo onomusa kangaka ukhona lo mkhokheli onomusa kangaka holy heroes wathi nje onomusa kangaka sibazwile ebekhuliswa la bengazalwa khona ngenxa nje yalomusa ngenxa ukuthi ukubekezela kuvimba izono ezinkulu bakhulisiwe bekhuliswa omama happy women's day yangishilo ke ngathi ke uNkulunkulu enza umusa pastor umfokazi melana nomagujwa sesina endlini zomsakazo from ibandla le cornerstone shilo indoda kaNkulunkulu

0: ucebo ufaru lokuthi abahlukanise kodwa uNkulunkulu necebo ngesizwe sakhe kuthiwa weza ngali icebo kodwa isizwe sakaIsrael sanda kakhulu kunalokho.
1: Okay,
0: right. Bese ke uma ke sesibuyela kenzansi la khona engifuna ukuthi khona siyibambe into yokuthi why uFaru ekhipha umyalelo yokuthi ke uma kwenzeka nina baHebherukazi kutholakala ukuthi ke kukhona abesifazane la okuthiwa ababelethisi uyazi ke ukuthi akubelethisi noma ubani kubiza ukuthi kube khona umuntu obizelwe ukuthi anze njani abelethisi kodwa ke sithola ngiyazi ukuthi ke asijwayele nokudlalela nje kulabo besifazana abawu-2 lithi iBhayibheli uSafira bese kuba ubani
1: uphuwa okay
0: bawu-2 laba engifuna ukukhuluma ngabo namhlanje
2: abesifazane
0: njoba kuyi-Women's Day bawu-2 nje bawu-2 bawu-2 lithi iBhayibheli ubani uSifira bese kuba uphuwa bese kuba uphuwa lithi ke iBhayibheli ke iyodwa into eyayihlukanisa laba abaHebherukazi lithi iBhayibheli into yokuqala laba babesaba ubani
1: uNkulunkulu
0: iyona into engize ngayo ukuthi ke umuntu wesifazane unepower uma esaba ubani uNkulunkulu so ngifuna ukuyihlukanisa ukuthi namhlanje laba esikhuluma ngabo yilaba sifazane abesaba ubani bazalwane
1: abesaba
0: uNkulunkulu ngenzela ukuthi uma kukhona owesifazane ongasaba uNkulunkulu namhlanje uba ngiphuma esitudi athathe decision yokuthi mina ngicela ukusaba uNkulunkulu laba basaba uNkulunkulu kukhona into abayenzayo engenziwa abantu abangabesabi uNkulunkulu sikhuluma wesifazane kuphela
1: okay
0: right lithi iBhayibheli ke wa decide ukuthi ke laba besifazane lithi iBhayibheli waphuma umyalelo okokuqala uma uphuma uyalelo ukuthi ke uma kwenzeka ukuthi specific ukuthi uma kwenzeka amaHebherukazi ehlale esihlalweni sokubeletha anokwenza sure ukuthi ke nibheke igender kuqala uma kuniqeda ukubheka igender uma kwenzeka ukuthi ke kuzaleka umfana ngoba kuyaziwa ukuthi uma kuzala umfana isizwe siyakhula
2: siyakhula
0: ha bafethu
1: haleluya
0: isizwe
2: iyandile
0: ibiyanda
2: yes
0: iyandile uma kuzalwa abafana kuthiwa ke yenza show yokuthi ke niyabacindezela andukuba befike esitejini sokuthi bekwazi ukungena eviyweni lempi ngoba akufanele bengene eviyweni lempi lithi iBhayibheli laba sifazane bathi thina inkinga yethu thina siyabesaba uNkulunkulu siyaboyika uNkulunkulu asizokwenza njengezwi
2: lenkosi yasezweni
0: lenkosi ngoba uba umuntu ebesaba uNkulunkulu kukhona izinto ezingaphuma enkosini yakhe kodwa kudla ukuthi ziyaphambana nezwi lika uNkulunkulu bese thi ngiyezwa ukuthi liphuma kuwe uhulumeni ngiyezwa ukuthi liphuma kuwe Nkosi kodwa thina ngenxa ukuthi si decide ukusaba uNkulunkulu asizukwenza kanjalo we taking a position and stand sokuthi ke uNkulunkulu asizukwenza kanje thina sizokwenza njengokusho kwesi uNkulunkulu ngoba into eyenza ukuthi senze lokho sesaba uNkulunkulu kunokusabizwa likaFaro
2: amen
0: oh iyona into eyenzeka la ukuthi laba besifazane abalisabanga izwi likaFaro kodwa bakhetha ukusaba uNkulunkulu kunokusabizwa likaFaro ngithi mina kuyi-Women's Month umuntu kumele ukuthi athathe i-decision yokuthi usabizwe ngoba kukhona abantu besifazane abahleli kabuhlungu bahleli ngezwi lokuthi ke abafithi izilwane hayi ngakazi noma ngakwazi ukukhuluma kuthiwa lana kule mic engikhuluma nayo kunabantu abawu 300

0: 100,000 and more abangilalela ngiyafisa ukuthi ke kwazeke ukuthi ukusaba uNkulunkulu kuyinzuzo enkulu ukusaba uNkulunkulu kukhona abantu abasaba izwi labantu abaphila emhlabeni
1: haleluya
0: bakhohlwa ukusaba izwi lababa uNkulunkulu kodwa ukusaba uNkulunkulu ngiyabemezela kuyonke indawo la kufika khona le lizwi lokuthi ukusaba uNkulunkulu kuyinzuzo enkulu
1: kusaba uNkulunkulu
0: asihambe asihambe into yokuqala umuntu wesifazane kumele uthi abe necourage yokusaba uNkulunkulu kumele kube yinto alala ngayo havuka ngayo owesifazane ukuthi anza njani asabe
1: uNkulunkulu
0: uma umuntu esifazane umsakazi wami esaba uNkulunkulu kukhona into a decide ukuthi angeze kubulala abantu I won't do anything ezokwenza ukuthi ingane yakamakhelwane ibe disadvantage. Angizukwenza ukuthi omunye umuntu esifazane akhale ngami.
1: Hallelujah.
0: Ngenxa yokuthi ngiya understand ukuthi I'm not submitting to this person, but I'm submitting to the Lord. Umuntu wesifazane osaba uNkulunkulu akeze ukwenza ukuthi imshado yabanye abantu iphele. Kodwa uzokwenza sho ukuthi nokuba iphele uyoyakha. Hayi bo ngenxa ukuthi uyazi ukuthi akasubmit kuye. Kodwa usubmit kubani kubavazalwane kuNkulunkulu. Lo wesifazane osaba uNkulunkulu uma ekhulisa ingane uyokhulisa ingane ngalendlela ethi iBhayibheli uyokhulisa ingane ngendlela okuyiyo yokuthi noma isikhulile ayikusuka kuso ngenxa yokuthi lo wesifazane usaba ubani
1: uNkulunkulu
0: lo wesifazane ngiyazi abasifazana abancomana ngeke uzu akulule ukuthi uthole umuntu wesifazane encoma omunye
1: ngiyathusa
0: go ngiyathusa noma unyathu ukuthi ayinomncoye ilwasisi ngenxa ukuthi akuyona into etwayelekile kunalokho badlelana umona ubone esontweni uma uphethe abantu besifazane abaningi uvele kusuke nje umsindo ongena sidingo uthi uyabona nomsebi ubungena sidingo kodwa kunento yokuthi owesaba uNkulunkulu uyakwazi ukuencourage omunye wesifazane ukuthi ke ngale ndlela owenza ngayo wenza kahle lo wesifazane elithi iBhayibheli wesaba uNkulunkulu unejoka lokuvikela umndeni wakhe lo wesifazane owesaba uNkulunkulu unejoka lokuthi sispeak wisdom uma ekhuluma kunyakaza amanzi uma ekhuluma umhlambi wonke uyanyakaza uma ekhuluma umndeni wonke uyanyakaza uma ekhuluma uyo phetha izwi likababa lapho ekha nenxa yokuthi lona wesaba ubani bazalwane
1: uNkulunkulu
0: lo wesaba uNkulunkulu ukuthi uma ekhulekela indlu yakhe kucaca ukuthi kwenzakala lapha ekhaya athi mina ngizokuvuma ukuthi unyawo lwezingane zami lushelele ngenxa yokuthi wesaba ubani bazalwane
1: wesaba uNkulunkulu
0: wesaba uNkulunkulu lo wesifazane wesaba uNkulunkulu wenza sho ukuthi uyamentorisha abanye abantu besifazane ukuze ke ukuthi they must become better than yena wenza show ukuthi akayibulala izinto
1: singakaveli
0: kodwa wenza izinto ukuthi sivele ukuze kwenzeke amandla kaNkulunkulu awu bazalwa
1: ake sizikanje

0: uyabona enguthandayo ukuthi imthwala ingene ngoba isango lincane ase sabu uNkulunkulu ziyenza kithi akasathi uNkulunkulu singagwabi namanephu akasathi uNkulunkulu singagwabi sivuke emantombazaneni sivuke bafaneni uyabona kunezinto esezingathi babusimelane zamkelekile babuphewa kunemkhutshana nje kuthi hayi uyabona kufana neyona iphuma ngo5 uma siphuma ngo3 engathi akusona isiyoni amajazi engamanzi uyabona simane muhle kanjani lokho hayi ngathi akazange azungeze uyabona ungathi kuwrong uyabona ngesikhathi uma sekufika uNkulunkulu kunezinto okufana izisali
1: yes
0: ezayivukelwa isikhathi ngoba sekufika ophelele ozophelelisa okushodayo uma kwakuzungezwa kakhulu washoda uNkulunkulu siyabona abantu abazungeza baprofita benze ukuthi washoda uNkulunkulu ngoba abakwenza lokho bengakholwa uNkulunkulu ubona ngeprofeti zabo ukuthi abamzwanga lo
1: yes
0: ngoba iqiniso litholakala kubo beza uNkulunkulu so lento ibiza ukuthi uma sesiza uNkulunkulu ngisho uprofeta kwakho kuzozwakala ukuthi no lo usemamukele ophele yabona usefikile ophele ozophele sizwe ngoba babusimelane awusho wena njengomagudu ukuthi mina ngiphelele kodwa kufika ophelele ukuthi abalane bethi no indoda kaNkulunkulu le awuzisho wena ukuthi mina ngisindisi awuzisho uthi mina ngamukele uKristu eyinkosi nomsindisi wokuphila kwami bese bethi no lo

indlula. Asikho ke isikhalo esilolele wena siyakuphumelela. Sidlula la ngakudlulwa khona. Sidlu singene la kuthiwa khona bengafanele.

Sawubona, sawubona webhuti, sawubona. Ngicela ungidlalele ingoma lapho kaNkosi yamaGcokama, ingoma ethi njengoba uthi uyangithanda, ngabe uyazi.

0: Sawubona msakazi omuhle. Ngokusama ikwazi wahlula sikusile manje usiyami. Ngicela mthazi ungidlalela uMvuka Dlamini. La efishara nje khona uNcushe. Siyabangani mamame bonke bangishiya. Ngoba ngamsazi baphumele isicelo sami.
1: Ukhuliwe. Akutatazelwa. Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo ku-98.